0: yanda suke yi kaga dan majalisa na tarayya ko reps ko senate ba wani ko wani ba a kusan dukkan su duk wanda kai wata yin kujerar gwamna zai baro wancan aikin ya dawo nan wasu ma da kansu suke cogen yadda za a ce wai ku ne kuka ce lalle su zo su yi gwamna alhali senator koma rep ya fi karfin shugaban kasa saboda aiki ne na duka kasar ake so ku yanto mutane daga halin da suke ciki sannan sai doka ta ba ku karfin da tafi karfin ta na majalisa ba ku za ku iya korarsa shi an masa ka'idar iya shekarun aikin da zai yi su ba a yi musu ba shi wato kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kaga wai me suke so ne ba ma kujerar gwamna ba minista da anwa senator ta yin minista sai yarda amanar da aka dora masa da aka zabe shi a wannan zaben fa amana ce aka dora masa sai izubar da amanar ta ku ya tafi ya karbe minista bayan gobe za a iya korarsa daga minister amma a senate ba za a iya korarsa ba bayan in ya gama gwamna ba abinda zai so yi banda ya zama senator wai sai ibaro senate din yazo yi takarar gwamna da waɗanda su suka fi cancanta su yi gwamna iri-irin wannan misalan za ku yi ta gani me dalili saboda ba su san nauyin amana ba ba su san nauyin gaskiya ba abinda suke tunani a waɗannan kujerun na minista da na gwamna akwai dukiyar al'umma wacce za su zama kaman dila Allah mai bahaushe yace Allah ya kai dila ga hawa harawa ko bai ci ba yayi barna to su za su ci za su yi barna shi yasa musamman kuma gwamna wanda yake da kariya yawa yana da kariya ta tsaro ana bashi tsaron da ba a baiwa kowane senator har shugaban su sannan kuma duk ta'adin da yi ba za a kurbanar da shi ba sai ya sauka kafin sannan ya tara kudin da zai ruga kotu ya ce a ce kada a bincike shi kuma a ce shi kenan ya wannan kuka da shi kada ku bincike shi amma duk wani talaka da aka gurbanar shi a bincika a tabbatar da laifin a hore shi wannan abubuwan su ne suka sa muka shiga halin da muke ciki amma ku matasa idan za ku rike kambun in za ku koyi waɗannan kyawawan ɗabi'un ku yi ƙoƙari ku karɓe shugabancin nan daga hannunsu ko kuma in ya ƙi karɓuwa dama a kusa suke da kabari idan Allah ya raba mu da su suka gangara kabari mulkin ya dawo hannunku to ku zama daban da su kada ku yi fatan kuma Allah ya kai damo ga harawa in kun ɗau wannan bulum ya cika Allah ya sa ku dauka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: faɗi ra'ayinka shiri ne da hukumar gudanarwa ta Arewa Radio ta Wari domin bawa mai sauraro cikakkiyar dama wajen faɗin ra'ayinsa tun daga kan matakin unguwanninku jiha da ma ƙasa baki ɗaya sunana Fatima Musa Ramadan ina tare da abokin aiki
2: Ibrahim Yunusa Jilawa to Hajiya Fatima abinda shirin faɗi ra'ayinka na wannan mako zai yi duba shine yadda Arewa Radio ta cika shekaru 10 chief da fara gabatar da shirye-shiryenta
1: wannan haka yake Jilawa kwanci tashi ai ba wahala
2: shi ake kira da yau da gobe gonar Allah babu mai iya noma ta sai lillahi
1: hakan ne yasa shirin faɗi ra'ayinka ya bazama cikin al'umma dan jin yadda Arewa Radio ta yi tasiri a tsakanin su a tsahon wa'annan shekaru har guda 10
2: da kuma jin irin fatan da suke yi mata a gaba
1: faɗi ra'ayinka faɗi ra'ayinki ku faɗi ra'ayinku
3: sunana Saurata Adam Musa ina zaune a Tudun Yola
1: Arewa Radio ta cika shekaru 10 tip-tip da kafuwa kowane irin tasiri ta yi a zuciyarki
3: gaskiya ta yi tasiri sosai na ilmanci da abubuwa da dama
1: kuma wani irin shirye-shirye kika fi saurara
3: shirin mu tattauna ina mata fatan alkhairi Allah kuma ya kara daukaka
4: sunana Kabir Shehu mai mukami daga unguwar Madunguru a gaskiyar magana Arewa Radio shigowata cikin al'umma ai tasiri ba dan kadan ba mutane sun goge an waye saboda akwai

tare da inganta lafiya. Vivance Body Lotion shine amsar. Domin kuwa yana dauke da sinadarai daban-daban da suke gyara fata, kama daga matakin vitamin A da kuma vitamin D. Hakika man shafawar Vivance Body Lotion zai taimaka maka kware da gaske wajen baka kariya tsawon yini. Sinadarin man shafawa ne da aka hada shi da ingantattun abubuwa. Da ingantattun abubuwa masu kyau wanda fatarka za ta kasance da danshi a koda yaushe. Domin kuwa yana aiki ne tukura a cikin fatarku. Don haka, ku kyautatawa iyalinku tare da man shafawar Vivance Body Lotion. Ku nemi naku a kasuwa.

To ba sauraba kama da dawa za mu ji kuma da Pills Timeless Vitamin C Say Vibon Pills Impregnate Glue The Vibon Pills Glutacarotene The Vibon Pills Glutatonic Wadannan su ne guda biyar kamar da muka karanto don da zan karanto su akwai Vibon Pills Immediate White The Vibon Pills Timeless Vitamin C Timeless of one Vibon Timeless Vitamin C Say Vibon Pills Impregnate Glow The Vibon Pills Glutacarotene The Vibon Pills Glutatonic Wadannan su ne guda biyar wato da in kina mace musamman wadannan maika in kamar da kaji su idan ana bukatar amfani da su kai tsaye za a iya samun su kuma suna da kyau da inganci da abubuwa makamantan haka musamman da suke hana fata saurin wato bushewa da abubuwa makamantan haka dukkanin su abubuwan da wannan mai kun sa kenan da kuma za a iya samun su a kantar shagunan da kake sayar da kayayyaki ko kuma da yake cosmetics a kaso sabon gari gaban gidan Milo a kira su akan lambar waya ta 08032546115 ko kuma musamman a jinan line OSF idan ka isa su sabon gari gaban gidan Milo line OSF shago mai lamba 218219 wannan shine musamman inda shago ke wato shago lamba 218219 idan ka je kai tsaye za a samu shi wannan company musamman na ko kuma a ci shago dai ka kayayyaki musamman cewa da dai ka kayayyaki da ake yi na Vibon body lotion wato mica kenan ga wanda suke da kantuna da shaguna daidai ku dukkanin su musamman za a iya samun su kaya ne masu inganci da sauki da kuma saukin farashi da abubuwa makamantan haka sannan mun karanto sunayen mai na mata kenan ko za mu je ga sunayen mai wadanda su kuma wato wadanda suke tasawa maza har zuwa sama kowannan su musamman zai iya amfani da wadannan mayika su kuma sunayen mayika su ko kuma a ci mayika da aka sama su kuma har guda shida ne da kowannan su musamman a ciki saboda ingancin su da kyau za a iya sayan su na farko akwai Vibon Skin Repair Natural Glow Vibon Skin Repair Natural Glow The Vibon Cocosha with Honey Vibon Cocosha with Honey The Vibon Orange Vitamin C Vibon Orange Vitamin C Say Vibon Men The Vibon Avocado Deep Moisture the Vibon Oatmeal Shea Butter wadannan su ne musamman kayayyaki da wannan company musamman yake samarwa shafukan su na yanar gizo akwai a TikTok akwai a Facebook akwai a Instagram a Facebook zaka iya saka Vibon Space Six Nigeria Vibon Nigeria Vibon Nigeria shine abin da aka saka Vibon Nigeria shine shafin nasu musamman akan abin da shafi wato Facebook Vibon Nigeria Vibon Nigeria an kala san ka bude shafin Facebook kenan an ka bude ka je ka hau zaka iya following da kuma samun bayanai kan abin shafi wadannan mayika da hutun da bayanan su da amfanin su da ragowar kayayyaki sai kuma wadanda suke da abin da shafi TikTok Instagram su kuma zaka ga yawanci bidiyoyi na wadannan kayayyaki da wannan company ke sarrafawa dukkanin su hutun su da bidiyon su zaka ga ana saka su a wancan shafi ya da ka same su shine sai ka duba shafin at vibon.ng vibon.ng abin da aka saki na vibon.ng wannan shine aka sace amma ma website din sai kiso ka je ka buda ka samu cikakkun bayanai da komai da abubuwan makamantan haka shi ma a website din shi kuma zaka sanya shi ma vibon.ng vibon.ng shi ma ka sa a website din zai dauke kai tsaye musamman zuwa wancan shafi nasu dan samun cikakkun bayanai da abubuwa

To duka duka karshen labaran kasa da kitare na wannan lokaci amma ga bitar muhimman su. Tunda farko kun ji cewa gwamnatin tarayya ta sha alwashin murkushe ƴan ta'adda tare da ceto albai da malamai da aka sace a jihohin Oyo da Borno. Sunday Eboho ya barazana bayyana sunayen ƴan siyasa da yace suna da hannu a sace dalibai a jihar Oyo. Takaddama ta barke a majalisar wakilai kan zargin sa hannu na bogi da yadda baibaye takarar mukamin jagoran marasa rinjaye. Tankitare kungiyar Hezbollah ta yi watsi da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila da Lebanon suka amince da ita. Abin nema ya samu matar direba ta haifi su tiyari shine karin maganar mu na wannan rana. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Arewa Radio da kuma Caleb Jacob wanda ya tsara labaran, Haruna Ahmad Bultu ake cewa kasance da alheri.

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ma? Mama Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Wajibi ne mu san haƙƙinmu da kuma dokokinmu. Kama wani dan uwa ko aboki a madadin mai laifi kare doka ne sashi na 30 a dokar gudanar da shari'un laifuffuka ta jihar Kano ACJL 2019. Wannan kariya ce da dokar ta bayarwa kowa, kuma ba a yadda a yi hukunci sau biyu ba akan laifi guda daya. Inji sashi na 244 sashi na farko a sashi na 177. Sannan kuma karamin laifi ko kuma karamin rigima tsakanin dan uwa da aboki hulɗarsa baya kasancewa laifi. Sashi na 31 sadara ta biyu, kada ka kuskura ka amince a kama ka da irin wannan laifin. Mata iyayen gida, dokar gudanar da shari'un laifuffuka ta jihar Kano ta ACGL 2019 wato 2019 ta bawa mata damar zuwa wakilci wajen karɓar beli. Dokokinmu su ne shingamu kuma kariyarmu. Wannan sako ne daga ƙungiyar Isawali Empowerment Initiative tare da tallafin shirin Rolak na biyu tare da haɗakar European Union da International Idea.
5: Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da haka da kuma saduwa da ku a cikin wannan shiri na faɗar ra'ayinka na musamman da yake zuwa muku daga mita 93.1 akan zangon FM Arewa Radio, da yake zuwa muku da misalin karfe 7:30 na kowane yammacin Litinin zuwa Juma'a. Kuma dai da aka saba dai, shirin kan bada dama musamman ga masu sauraro su turo ra'ayinsu kan duk wani al'amari da ya shige musu duhu, kama daga abin da ya shafi wani al'amari na gwamnati musamman ta tarayya ko majalisun ƙasa da ma na jihohi da kuma gwamnatin jihohi da ma ƙananan hukumomi, har ma abin da ya shafi unguwanni da daukacin rayuwar al'umma baki ɗaya. Wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da ya shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku, na fatan kawo gyara da makamantan hakan. Za ku iya turo saƙon ra'ayoyin ku a lambar WhatsApp ta 0900 87 12 75, wanda lokutan turo saƙonnin murya din za a dinga turo ne da misalin karfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare. A yau ma dai za mu je ga wasu daga cikin muryoyi da masu sauraro suka aiko mana.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Abdulsalam Musa Talle daga Mugammar Atai. Gaskiya babu abin da zamu ce muku sai dai Allah saka muku da alkhairi. Arewa Radio, a iyaka shekarunku da kuka yi na shekara 10 kun zo da abubuwa na canje-canje wanda gidajen radio da dama ba su samu irinsa ba, wanda da basirar ku ce Allah ya ba ku. Kamar yadda kuka yi a baya wani shekaru da suka wuce, kamar popoci da aka yi gidan sarki zuwa BUK, matasa aka ba su jari aka abun nan din su, duk irin wannan abubuwan da dama, irin yadda kuka shigo da tsari na makaranta wanda suke yin kamar debate din nan, shi ma gaskiya abu ne wanda ya kamata a yaba muku. Sannan abu na gaba wanda ya kamata a korafi, misali kamar irin talla da kuke sawa wanda ba cikakkun Hausawa ba, za ka ji kamar gwarawa ne. Wannan gaskiya muna jan hankali ba a matsayinku na ma'aikata ku yi masa jingil ɗin, in ya so sai a ci gaba da sawa. Amma in dai na gwarawa ne, bai kamata a ce kamar gidan Arewa wanda zalla Hausa ake yi kuma a dinga kawo gwarawa suna yin talla ba. Yai wannan bai dace ba. Sai abu na gaba wanda za mu ce Allah ya ƙara taimakonku ya ƙarfafi ma'aikatanku baki ɗaya, Allah ƙara shekaru masu yawa nan gaba. Assalamu alaikum.

0: na tsamiya Laraba Road kenan. Wannan titi yana samu yana ciwo dubbannan mutane ko in ce miliyoyin mutane tuwa kwarya, wanda ya cancanta gwamnati ta zo ta yi aubasa a kai ta yi wannan titi. Allah ya taimaki Arewa Radio.
1: Mai magana Suraje M. Muftar, unguwar da ya badawa gidan COP. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan lokaci da Arewa Radio ta suka shekara 10 masu albarka tana yaɗa shirye-shirye. Muna tare da ita 100%, ba kuma abin da za mu ce sai dai Allah ya ƙara ɗaukaka a kowane lokaci. A roƙonmu da Allah shi ne abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Akwai hanya a nan gidan kurna da ta tashi daga kofar gidan kurna take zuwa gidan mai unguwa Halluru. Muna roƙo ga mahukunta da Allah su taimaka su duba mana wannan hanyar. Wallahi in aka yi ruwa hanyar nan ba ta biyuwa, a koda wani lokaci ta dinga sai mutum ya jira an janye ruwa ya janye sannan ake samu a iya bi. Don wallahi inda aka yi ruwa yanzu kaga yanzu haka ana ruwa. Wallahi tallahi in dai ruwan nan yayi ƙarfi sosai dolan dole sai dai a jira ruwan ya janye sannan mutane su bi, saboda da za a kawo ɗan ƙaramin jirgin ruwa a sa a gurin wallahi sau za ka tuka shi ka to. Ruwa ne yake biyowa tsakiyar layi, babu inda za a yi. Dole abin sai dai gwamnati ta shigo ciki ta taimaka da Allah ko drainage ne na ruwa ta yi mana gefe da gefe. A hankali ƴan unguwa muna da kishi daidai gwargwado muna yin dukkanin abin da ya kamata ko aikin gayya. In aka tashi wallahi duk Kano state ba alfahari ba, babu inda ake aikin gayya irin wanda ake yi a unguwar Gaya Badawa. Nan daga gidan Tikobi abin da ya kai gidan Dallato har bakin Ring Road wallahi ne ya yi furawun na suka baki duk Kano, kuma duk wanda yake yin wannan sabgar ya sani. To da Allah muna roƙo ga gwamnati mai girma gwamna da ɗan majalisar jaha da na tarayya hata sanata na Kano Central tunda duk muna ƙarƙashi a taimaka don Allah don Annabi a zo a duba mu a dube mu da idan rahama.
2: Wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da ya shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku na fatan kawo gyara da makamantan hakan. Za ku iya turo saƙon ra'ayoyin ku a lambar WhatsApp ta 0907-8127-15, wanda lokutan turo saƙonnin murya ɗin za a dinga turo ne da misalin ƙarfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare.
3: Assalamu alaikum. Mai magana Yahaya Kasim Yahaya daga nan unguwar Dorai Charity. Arewa Radio wannan shekara 10 da kuka yi masu albarka ana yaɗa shirye-shirye. To Allah ƙaro shekaru masu albarka. In abin da ne yake cin min tuwo a ƙwarya musamman matasan mu yanzu da suka shiga rigingimin nan na faɗan daba unguwanni kala-kala, ka ji can unguwa ana yi, can unguwa ana yi, da kuma wannan ƙwacen wayar. Muna fatan Allah shirya mana matasan mu, Allah ya ganar da su su dawo kan hanya. Muna godiya ga Allah, Allah kuma ya kawo muna shugabanni na gari, kuma Allah ba mu damuna mai albarka.
4: Arewa Radio na taya ku muna yi cika shekara 10 da fara yaɗa shirye-shiryenku. Alal haƙiƙa kun zama zakara kuma kun kawo sauye-sauye a fannin harkar radio musamman na sashin FM ta fannin labarai da shirin ku na mutattauna da shirin ku na wa'azzuka da ake yi da faɗakarwa da taskar arewa da ra'ayin masu sauraro da dai sauran shirye-shiryenku da dama. Duka ba wani shiri da aka bar shi a baya. To ni shawarar da zan ba ku shine sa kaɗe-kaɗe na da na al'adar Hausawa yayi ƙaranci. Lalle kun kiyaye wajen cewa murya Hausa zalla, dan ba ku yarda a yi Turanci ko kalmar Turanci aka saka za ku fasara ta nan take. To wannan gaskiya yayi daidai. To amma ƙarin ƙaimi da za ku shine ku dinga saka kaɗe-kaɗen da, kaɗe-kaɗen Hausawa na da. Yau irin su Mai Daji Sabon Birni, irin su Sarkin Taushin Katsina, irin su Haruna Uji, ga su nan dai mawaƙa na da wanda suke da waƙoƙi na faɗakar da jama'a, da waƙoƙi na nuna ma jama'a daidai da abin da yake ba daidai ba. Ku rage yawan sa kaɗe-kaɗen nan na zamani na soyayya da sauransu. Yau kuma ina mai ƙara jinjina muku kamar yadda na faɗa, duka shirye-shiryen ku kun yi ƙoƙari sosai.

0: labarai ra'ayin masu sauraro mu tattauna labarin wasanni ko ba haka ba shirye-shirye na fannin addini duka tarihin annabawa da sauransu na taya ku munna Allah shi kara daukaka mai magana Aminiya Ufrana mai Arsenal daga nan jihar Kaduna Najeriya ni ina nan kauyen Furana ne a karamar hukumar Ikara amma kuma duka waɗannan shirye-shirye na ku da na faɗa ba sa wuce ne karancin hanyar sadarwa na network shine yasa ba kwa ji ra'ayoyin mu mutanen nan yankin saboda mun ba mu da service amma mun ba a jihar Kano muke ba a jihar Kaduna muke a karamar hukumar Ikara amma kuma shirye-shiryen ku ba sa wuce mu
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garewa radio ina taya ku murnar cika shekaru 10 da aiwatar da shirye-shiryenku ko ya da shirye-shiryenku ga al'ummar ƙasa da ma jihar Kano baki daya. Fatan Allah ya ƙara basira da daukaka baki daya. Ra'ayina anan shine ina kira ne da gwamnati da ta duba da fashin da yara suke a makarantun secondary musamman makarantun da suke karkara wajen gari. Hakika dalibai suna matakar fashi ya wuce tunani sannan malamai suna iyayen su wajen kula da wannan abun amma yaran har yanzu suna kan wannan kadamin na fashi masu kokarin zuwa su ne ma idan suka zo a sati sau biyu sau uku ba za ma sake dawowa ba waɗansu ma kuma sai su sati duka har sai idan wani dalili ya zo na cewar jarabawa ko wani abu wannan abin yana matakar ciwo malaman makarantu ba to a kwarya da Allah kirana da gwamnati mako kuma wanda kuntan abin ke hannunsu da Allah su yi kokarin samar da committee su bincike akai domin su ga a gano wannan matsala inda take ta fatan Allah ya bada iko Allah ya taimake jihar Kano Allah ya daukaka arewa radio da al'ummar Kano baki da
2: kai tsaye sunana engineer Hassan Baboshi daga gidan bus Oromo hukumar jihar ni dai korafi na ba zai wuce na wani titi yana nan a gidan bus ake cewa malami Jaba wanda an ka tawo daga Katsina road zai bullo da kai titin Gwamaja to muna roƙon mahukunta tun daga kan gwamnatin jaha zuwa gwamnatin karamar hukuma da Allah su zo su duba mana su sa mana irin security light ɗin nan da ake ta sawa a titina Lungu da Sako Allah ya bada iko a zo a duba mana dama mu matsalar ruwan famfo ba a magana to ubangiji Allah ya kawo mana dauki ya sa a zo a sa mana wannan fitilin arewa radio ina muku fatan alheri wannan sako ne daga injiniya Hassan Baboshi gidan bus karamar hukumar Dala ta fatan za a tashi lafiya
3: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Suleiman Shehu Bala daga Dore babba kuntau layin Malam Uba Safiyano da ke karamar hukumar Gwale a gaskiya ba abinda za mu ci da wannan gwamnati sai dai godiya don dukkanin waɗansu abubuwa da ta sama mana hanya tun daga ya madawa zuwa ƙarshen kuntau daga sabuwar tasha zuwa Ring Road inda ake cewa NTIPA ba abinda za mu ci sai dai godiya sai dai abu na gaba muna son da Allah mai girma gwamna ya dubi wannan titi a kawata shi da fitillin hasken kan titi wanda zai inganta harkokin tsaro a wannan yanki sannan kuma matsalar mu ta gaba muna fama da matsala na makarantar boko wanda ya kawo a yanzu a wannan yankin makarantar da take fili ne na gwamnati amma ba su da gunda takamaiman gunda za su masu shagunan al'umma ne suka bayar aro suke zama musamman yanzu inda manan da kama wallahi ana cikin damuwa a wannan makaranta
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Amina daga Dorayi Tinga ina kira da gwamnati don Allah ta yi kokari ta taimaka a zo a zuba mana kwalta a hanyar Tinga Dorayi hanyar da ta bi ta wurin gidan mahaukata ko kuma a ce gidan gajiyayyu kimanin shekaru biyu kenan aka zo aka zuba jarasa a gurin nan har yanzu Allah bai bada iko an zo an yi wannan titi ba kuma gaskiya yana cutar da mu a cikin gidajen mu mu muke shaki kuran nan sannan kuma ga aiki da take yake kuran nan take samu kullum mu mata a cikin gida sai mun shara akalla ba a kasar ba so uku so hudu sai mun shara safa dare rana kullun cikin shara muke ga kura duk ta bata mana kayayyakin mu duk sun yi ja gidajen mu labulayen mu da kujerun mu duk sun lalace kayayyakin amfanin mu duk sun lalace sannan kuma idan damuna ta zo haka gurin yake cabalewa da ruwa duk kwatami cakwalkwali ya bata guri ai ta fama ga kwazazzabo. Don Allah ina kira da gwamnati da ta aikin ta ta zo ta duba gurin na a samu a kamanin karshen wannan wahalar da muke fama da ita. Nagode.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum radio ina taya ku murna ta cika shekara 10 da kafuwa tare da yin dadadin shirye-shirye da suke katar da mu kuma suke burge mu muna jin dadi kwarai da gaske. Sannan ra'ayina shine dan Allah da annabi hukumar ilimi ta karamar hukumar Sumaila da jihar Kano muna fata za su kawo mana dauki a primary mu dake Barando Garfa saboda akwai dalibai amma babu gini ga kuma yanayin damuna ya kankama anan gurin saboda haka muna neman dauki daga mahukunta su kawo mana dauki domin samarwa da yaran nan gurin zama a cikin wannan makaranta. Iyayen yara sun amsa yara suna zuwa makaranta amma dai akwai buƙatar ƙarin ginin block a gurin da kuma samar da abin zama na yara. Allah ibada yiko. Sa'annan kuma Arewa Radio muna jin dadi. Allah ya ƙara daukaka ku. Nagode. Sunana Shehu Isa daga Barandau Garfa karamar hukumar Sumaila.
5: Wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da ya shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku na fatan kawo gyara da makamantan hakan. Za ku iya turo sakon ra'ayoyin ku a lambar WhatsApp ta 0900 87 12 75. Wanda lokutan turo sakonnin murya din za a dinga turo ne da misalin karfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare.
6: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato.
7: Mita 93.1 a Zangon FM.
8: Jolly Johnny akan titi ke magana. A yau zamu ga kikkiawar sani da mutane suka yi wa Maggi chicken flavor. Na gaba karanto harufan celery.
9: S E A L A R R I E celery.
8: Haba mutumi na kace kawai ka sauya harufan zuwa salary. To ga damar karshe karanto mana harufan turmeric.
10: T U R M E R I C turmeric.
8: Kin yi daidai ga kwali ɗaya na Maggi chicken flavor ki dauka.
11: Maggi chicken flavor tare da albasa, celery da kuma turmeric mai canza wasana.
12: Wash Allah kaina yana mani ciwo
13: Musa ya akai ne na ka dafa kai sai wani karkarwa kake yi kamar ana cizanka
12: anya wannan ba jifa bace daga ɗan adawa
13: a ya naji jikinka yayi zafi rau wai ka daji amma gwaji ko
12: kwarai naje duba ma ka gani
13: haba ko da naji ba wata jifa zazzabin malaria ne ke damunka kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na Luta. Luta magani ne mai kyau da ke kauda zazzabin malaria nan take bari ma dai ka gani karfi wannan ka sha.
12: Na gode na ji ni garo mamala
13: Luta na rukunin Atmeta da Lumifantrin wani hadi ne mai inganci daga Hobbit wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancin sa. Idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku a tuntubi likita.
14: Everybody say thanks Luta, malaria is in big trouble.
15: Sannan ku, barkan ku da zuwa wannan tashantawa. A yau zan nuna muku yanda nake sarrafa kwanon Golden Mon. Da farko, nakan zuba Golden Mon dina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da dadin madara mai gina jiki. Abin morewa.
16: Amma yaushe kika hada madaran?
15: Ai ina amfani ne da Golden Mon 3 in 1. Don haka ba a buƙatar madara.
17: Da matukar dadi mama.
18: Golden Mon 3 in 1 na tawowa da madara a ciki. Samo wa iyalinka a yau. Golden Mon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
19: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
20: Muhammad.
19: Eh?
20: Kai ne kuma a nan?
19: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
20: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
19: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
4: A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu. Guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Isa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
5: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
6: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da ba su kuzari da safe.
7: Milo!
8: Gabatar muku da sabon jik na jaka. Yanzu fararen tufafinka za su yi haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na kwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare. Kawai ka jika da jik na jaka.
9: Bari ruwan nono, ruwan sukari, ruwan wani ganye da dai sauransu don magance ciwon ido. Mu guji yin maganin ido da kanmu, kar mu bata lokaci wajen neman kulawa da dace. Mu daina barin yara suna amfani da abubuwa masu kaifi ko tsini. Shirin nan da ya kamata kuma ya dace da kulawar lafiyar ido ya zo gare ku. Abin kayatarwa a wannan shirin shine, za a yi wa yaran da aka haifa da cutar makanta magani kyauta. Za a kai yara masu matsalar ciwon ido yan kasa da shekaru 18 asibitin Sheikh Muhammad Jidda dake Kuroda domin tantance matsalar su a ofishin mai kula da lafiyar idanu na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, kafin kuma a tura su zuwa asibitin na Ekwa domin samun kulawa kyauta.
10: Za a iya zuwa asibiti mafi kusa ko kuma a kira asibitin ido na Ekwa akan wannan lambar waya 0810-624-1442
9: domin ƙarin bayani. Ku tuna dai, idanuwanku su ne mabudin rayuwar duniya, don haka a kula da su sosai. Hukumar bada agajin gaggawa ta kasar Australia tare da kungiyar CBM Global Disability Inclusion da kuma asibitin ido na Ekwa ne suka dauki nauyin kawo muku wannan sako.
11: Domin haɓaka harshen Hausa da al'adu, sance da arewar
9: rediyo Akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba, yana ƙara sanya nishadi a rayuwa. A duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar, zaka samu karsashi na musamman. Ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka. Kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku. Ganyen shayin Akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi, dandanon strawberry, black currant, lemon, mangoro, cranberry apple da dai sauransu. Kasance da ganyen shayin Akbar a duk inda kake. Ganyen shayin Akbar, abokin mu'amalar rayuwa na yau da

0: lafiya ne, kullun zamani ci gaba yake. Abubuwan da kan wahalda mutane yayin yin aikin gini, yanzu ku an samar da su a dan kankanin lokaci. Muna gabatar muku da dan wayar Investment Nigeria Limited. Katafaran company ne da suke sayar da kayayyakin gine-gine, kama daga kan kasa, blo, dutse, yashi, excavator, dozer, grader da kuma motar ruwa. Muna da manya-manyan hoho na dibar yashi. Kuma uwa uba kana da motocin aikin, zaka iya bawa kamfanin mu domin kullun mu'amala. Babu ruwanka da driver, mu za mu kula maka da dukiyarka kuma a dinga biyan ka bisa tsarin gaskiya da amana. Ku ziyarci kamfanin Dan Wera Investment kai tsaye domin ku ji yadda tsare-tsaren namu suke. Mu kan sai T4P sannan kuma muna sayarwa. Adireshin mu muna nan a lamba 55 ta Barakan Lale Awo, Janguza, karamar hukumar Tofa da ke nan kanan Dabo Nigeria. A kira waɗannan lambobi domin kasuwanci: 01 61 72 2499 da 0800 3738 3588. Dan Wera Investment, sai kan zo.
1: Gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, ayyukan alherin da yake kintsawa ko carbi karka ba sa kirgo, ya gina titina kilomita 5-5 a dukkan kananan hukumomi 44 na jihar Kano. Biyan ma'aikata haƙoƙinsu a kan lokaci, biyan 'yan fansho haƙoƙinsu tare da gratuity. Sabunta titina a cikin birnin Kano da wajenta, gina gado wajen sama a ɗan Agwande da Tal'udu, baiwa mata da matasa tallafi kowa ya tsaya da kafafunsa. Shirin auren zawarawa yi yake, inganta ɓangaren lafiya tare da daga darajar asibitoci a fadin jihar Kano. Ci gaba da aikin wutar lantarki a Calawa, inganta harkan ilimi, koyarwa da koyo tare da samar da malamai a makarantu, biyan tsaffin kansuloli haƙoƙinsu da kuma baiwa wasu sabbin kansulolin damar da gudanar da ayyuka a mazaɓunsu, samar da ruwan sha da inganta harkar ruwa a birane da karkara a duk fadin jihar Kano. Sanarwa daga Usman Waziri Kero, tsohon kwamishinan fansho na jihar Kano.

0: sawun ubangidanka yayanka Balarabin gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf muna addu'ar Allah ubangiji ya dawo mana da kai gida Najeriya lafiya ka zo ka tadda nasarawa ciptake wadancan wanda suka zama masu tsalle-tsalle ma'ana tsuntsaye wanda ba sa zama a guri daya masu gashin baki da izinin Allah he sun riga rana faduwa saboda haka al'umman nasarawa da Kano gaba daya ina dada tabbatar mana da cewa Kano ta abbace nasarawa ta Alhaji Yusuf Imam Ogan Boye ce dukkan yan majalisun waɗanda suke a APC insha Allah za su koma sannan kuma nasarawa a dinke take Kano Central a dinke take Kano ta kudu Kano ta arewa duk a dinke take da izinin Allah
1: Honorable Ibrahim Abubakar Sansami na jami'ar APC anan kuma ambassador Adishua Ode Page ita take shanye bo daga bakin Honorable Salisu Adam Provost Page bisa irin hidima take wa al'umma musamman da kuma ba gwamnatin jihar Kano
2: godiya Allah bisa irin namijin gwamna da muka samu musamman engineer Abba Kabir Yusuf tare da mataimakin sa Murtala Silar Garo Galadima Garo bisa irin cigaba jihar Kano da kuma al'ummar jihar Kano ne a gare su saboda haka 2027 muna mai tabbatar ma za su maimaita kujeran su cikin salon alin cikin ruwan sanyi muna ƙara kira ga mai girma engineer Abba Kabir Yusuf Balarabin gwamna bisa irin taimako da wannan mata madan Adisuwa wanda kuma IPP jihar Kano ce wata kuma take son ci gaban Kano saboda jihar Kano ne a gabanta na kasar ce Najeriya a gabanta domin ita ce mutuniyar da take gina masallaci ta gina kamsu salawati ga ta ba musulma ba irin sa ya kamata a ce ana kirawo su cikin gwamnati ga taimakon marayu da kuma gina makaranta ga kuma kula makarantu ga kuma local government 44 inda bawa ina mai tabbatar maka babu inda matan nan ba mu ji ta tabbatar da cewa da kudin ta ba da kudin gwamnati ba irin su aka dauko su aka ce musu ga lamarin nan kuma ga mukami amginge cikin gwamnati za su ƙara samun ƙarin guyuwa da ƙarfin guyuwa da kuma ci gaba da aikace aikace da kuma taimakon da suka saba
3: amma tana yi ne misali saboda a bata wani mukami
2: mu muke kira da mai girma gwamna domin ya bata mukami domin ta cancanta domin irin su suna yi da kudin su kuma an kada musu da mukami ai kulliya ta biya kudin sabulu kenan koda kana da kiyon ka kara da wanka ai sai kaga ka samu abin da kake bukata Najeriya kasan mu waɗe uba ɗaya muke amma da za mu samu ire-iren su da duk irin waɗannan rigingimin ma a Najeriya ma ba za ka same su ba
1: jama'a labarin ABC Media Forum a yankin Kalmar kuma fage Abu Salisu Adam Probos a cigaba da yaba santa Baroji Burin a yau ma dai akwai da sanka kadan bata da sake dawo wannan fili dan cigaba daga inda ya tsaya musamman da Falu Safoli ya kace kace da sanata ya samu su a arewacin Kano da Makaro baki daya wanda yake bugaggijin cewa dai ko a yanzu sa kwatu za ga ruwan ƙuri'u musamman ga santa Baroji Burin din
4: a matsayina na sarkin yakin jam'iyyar APC Santoria ta Arewa yaban gwani ya zama dole in yaba wa honorable Baroji Burin Kabo maliya ba jila sai iba sarkin kuduri sarkin turanci sarkin kyautatawa yan jam'iyya dan jibrin mai zakka kuduri dan jibrin ka cika gwarzo komai muke so kai ko ta local gamman ka sa wutar lantarki ka sa ruwan famfo kai ciyarta irin na Abuja kai mana university sannan ka dan daga wannan ayyukan da kai mana sai ka dan daga amfame ka ba mu motoci ka ba mu babura ka ba mu kegunan dinki ka ba mu injin baruwa ka ba mu injin makadai ka ba mu takin zamani kyauta ka ba mu jari kyauta dan jibrin ka ba mu shanu na huda kyauta bayan haka yanzu gahi duk da wannan yanzu an koma wajen yan dangwale kowanne wata local gamman 13 za a dauki mutum 100 a dan dangwala musu 100 su je su jari a yanzu kaga malaman makaranta na Santoria ta Arewa namu ne daliban su namu ne yan dangwale namu ne ko yau a fito zabe wani rabul ka ci zabe ka gama Allahumma rabbana rabbi samawati wallahi Allahumma rabbana rabb kulli shay'in ka taimaki Baroji Burin
1: duk cikin APC rocin kan Allah saka kadan batta to da yan kwanakin nan jeje rocin suka bulla cewa dai wasu hadimai a gidan injiniya Rabi Sulaiman Bacci sun sauye shekaru cikin jami'an NDC Kunkusiya haka sasa dai matasan APC irin su honorable Salon Jingau suka biyo sawancin al'amari da suke barranta kansu da mafadin irin kalan mutanen da suke wancan al'amari
5: Babu wata kungiya mai suna Think Tank Forum wata take karkashin DG Rabi Sulemani Bichi har da za a ce wai ta je ta yi mubaya a gidan Kwankwaso da yake dai sun ga yanzu Rabi Kwankwaso ya zama ko a siyasa shi yasa kowanne sai ya buru gaba ɗaya da aka nuna mutum biyar ne guda ɗayan da aka sani shine Hafizu wanda alfarmar da DG Rabi Sulemani Bichi ya masa a shekara ta 2011 ya nema masa coordinator na CRC na Kano ta Arewa ita ta bashi damar da wani zumin yake lekawa gidan Rabi Sulemani Bichi amma bai daga cikin waɗanda za a kulle kofa da su sannan kuma siyasar sa gabaki daya a mazabar sa a karamar hukumar sa baya cikin shugabanci baya cikin caucus balle ya dauke shi uwa uba ba a san wata kungiya mai suna Think Tank ba shi kuma rabin an kasa gano shi daga karkashin Rabi Sulemani Bichi an je ne saboda an ga ya zama fankan fayo
3: wanda zai ce kai da kake karamar hukumar gwale me ga mun ka da wancan hoto
5: saboda ina ɗaya daga cikin jagorori ko masu magana da muryar Malam Rabi Sulemani Bichi dubbala hirar da aka yi a jihar Kano ba wanda bai san yanda aka yi turmin danya da ni Allah ne ya kaddara Rabi Sulemani bai zama mataimakin gwamna ba babban abin da shi Hafizu wanda ya jagoranci mutum kwaya biyar na yake damun sa shine sun dauki papa lolo sun je wurin DG Rabi Sulemani Bichi suna so su duwa shi ake kembera wai ya fito takarar sanata shi kuma ya amfani da hankali da ilimi da gogewarsa yace ta kaka zan fito takarar sanata yanzu bayan na farko dai Allah ya rabota ni da mukami Allah ya sa akwai inda muka yi a wannan harkar ba su samu mukami ba ni zan yi fatan su ma su rabota wannan ita ta samu wannan daci a zuciyar tasa ko da yake an taba masa aikin da shekara 3 mai bi wannan abin mu ne mu fatan Allah ya fashi lafiya
1: sallon jingonin jami'a APC kuma dai daga san jarman kura ne mu yi takar masa tare a yankin kura madobi garin mala cikin jami'a APC a daka jarman kuran injiniya Salisu Sarkin ya bada umarnin a jami'a APC tun daga sama har kasa Marbus Sagiri Ibrahim Baba kansilan farauta kura na jaddada wancan mubaya na batun da jagoran nasu yayi
6: kamar yadda mai girma dan takarar dan majalisa kura madobi garin mala ya ba mu umarni bisa umarnin sa zamu zo mu yi jam'iyyar APC daga sama har kasa zamu zo mu yi mai girma gwamna zamu zo mu yi sanata Malam Ibrahim Shekarau zamu zo mu yi dan takarar dan majalisa tarayya kura madobi garin Malam Honorable Suleiman Makutar Madobi zamu zo mu yi Honorable Zakariya Alasan dan majalisa jaha mai wakiltar kura garin Malam bisa umarnin mai gidanmu Engineer Muhammad Salisu Sarki jarman Kabo Sardanan kura mu ƴaƴan sa ne kuma mu masu jin magana sa ne sai abinda jarma ya fada mana shi muke bi kuma shi muke umarni da shi a siyasance bisa yana ganin mu da kima da mutunci a idan sa ba abinda zamu cewa da injiniya Muhammad Salisu Sarki jarman Kabo Sardanan kura sai godiya sai da mu ba wai dan kowa muke son sa ba domin yana ganin mu da kima da mutunci mu ba wai ƴan siyasar da za a dinga daukar kaza a kudi ana mu bare domin mu mafi akasarin mutanen sa musamman ƴan social media da ƴan kwamitattuka na gidansa magana ta gaskiya mu ba abinda zamu da Allah sai godiya sai da majoritin mu muna da abun yi dan haka ba abun da zamu ce da mai girma injiniya Muhammad Salisu Sarki zaman Kabo Sardanan kura sai godiya a ƙarshe muna masa fatan alkhairi
1: Abu Sagir Ibrahim na jami'a APC to dai shirin daga mun ga da karɓa kuncin dan jami'ai mai kaji gidan Fulani Yalwar Dan Ziyal wanda ya bukaci jagororin su na tsohuwar tafiyar tsohon shugaban karamar hukumar ta Tsari Mungado domin a zo a da kai duba da yiwa kawo wacce karamar hukumar ci gaba a fannoni daban-daban
7: kira ga shugabannin ABC na karamar hukumar Rimin Gado zai mana adalci mu da ƴan tsohon tafiya yawan shugaban karamar hukumar Rimin Gado Allah ya gafarta masa a sanarwar ranar biyar da ɗan ziyar dukan ya sa da ake gudanarwa a karamar hukumar Rimin Gado take tafiya tun daga shekara 2003 zuwa yanzu duk wanda ke zabi a karamar hukumar Rimin Gado da gudun mu tsohon shugaban karamar hukumar Allah ya gafarta masa take cin zabi amma mu tun da aka ci wannan zaben kowa sai tafi sai ya ci da mu ake ba da mu ake ba shine ya kira ga mutanen mu na karamar hukumar Rimin Gado tsohon tafiya na tsohon shugaban karamar hukumar Rimin Gado ana biyar da ɗan ziyar cewar kowa tsaya da kafar cik zamu kai ban da mu hadin mutanen mu kowace mazaba zamu zo mu taro kaman convention zamu ya tsohon tafiyan tsohon yugo na koyi Allah ya gafarta masa cewar mu siyasar mu ba wadin kudin ke mu ne da ra'ayi ayi da mu san ana siyasa shine ba kudi yake wa mu dama da dama ana idan ka san naka yana yi kuma ga cajin siyasa
8: yanzu me matsalar ku da shugabannin jam'iyyar APC na karamar hukumar Rimin Gado
7: in ka tuntubi wannan sai ce wai an a tuntubi wannan in ka tuntubi wannan sai ce ka tuntubi wannan to kaga ba za ka kama yanzu kenan to kaga mu yanzu mun fito mu shine mu tsaya ci da kawun mu tsaya mu duba mu gani mu tsaya dami siyasar ne ko kuma mu bar duk abin da manyan mu suka ce mu akan haka muke
8: to a yawun ka kai na daje muke wannan wannan ko a yawun shugabancin tafiyar gidan Muhammad Bello
7: dukkan dan uwa tafiyar nan yan sunan yallo dan sai Allah gaba ta wannan yawun sa nake magana kai da kai fi dai nake duk wanda san tsohon dan gidan uwa tafiyar nan sunan yallo ne ina kiran sa da to a tafiyar nan tsakanin mu da Allah mu zo mu hada kai mu ce yankin nan namu na uwa tafiyar nan sunan yallo Allah gaba ta wannan
8: me kuke so ai muku
7: to mu abin da muke so muke ce siyasa me mutuntawa da sani ya kamata ce siyasa amma din ta yi siyasa ita ce siyasa ba wai ka dauke rabu kawo mu duk amma ka dauka mutum manzo ai mun rana yake ina kiran ga gidan gwamnati da kan shigo kana kuma rigaro ki duba halin da muke ciki yan jami'a ABC na yankin kuma ko ne da kuma tsohon tafiyar gidan sa da nan yallo dan ga an bala Allah gaba ta masa

0: Sinadarin Dangote Classic an yi shi ne musamman domin ya baiwa girkin ku mafi daɗin ɗanɗano da kuma ƙanshi mai tsangaya ku martaba girkin ku da sabon sinadarin Dangote Classic.
1: A nan ga wani sako na MTN is on trial da suke cewa babu wani dalili da mutum zai sayi data kuma ya ringa fuskantar matsala ta sadarwa. Kamfanin MTN suna sanar da al'umma cewa kure kai kusance a ranar Asabar 6 ga watan Yuni shekarar 2026 da misalin karfe 2 na rana, inda MTN za su zo su baje haja sannan su bada damar makin tambayoyi nan take kuma bada amsa. Domin kallon wannan shiri za ku iya kallon su a YouTube din su na www. Domin kallon wannan shiri za ku iya kallon su a shafin su na YouTube, wato www.youtube.com/mtnng, ko kuma ku kalli tashan nan ta Arise ko kuma Channels ko kuma NTA da misalin karfe 2. Wannan wani tsari ne na MTN data on try. Yanzu dai karfe 1 na rana lokaci ne da MTN data on try na wannan rana. Ku zo mu kalla kai tsaye da misalin karfe 2 a tashan nan ta Arise TV ko NTA ko kuma Channels ko kuma YouTube. Yanzu karfe 1 da rabi na rana lokaci ne da za ku zo mu haɗe a tsarin nan na MTN data on try na wannan rana da misalin karfe 2 a Arise TV ko kuma NTA. Yanzu karfe 3 na rana lokaci ne da za mu haɗe da ku a tsarin nan na MTN on try domin kallon kalla kai tsaye a tashan nan ta Arise TV ko NTA ko kuma Channels ko kuma a YouTube. Wannan dai sako ne daga MTN on trial.

0: Sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci sannan ku da jama'ar kasancewa da Arewa Radio a koda yaushe a cikin wannan shiri na musamman a wannan rana muna tare da Aminu Mai Dawa Fage siyasa ba gado bace kuma a shi zamu tattauna dangane da abubuwan da suka shafi siyasar Babangida Hussein Walin Kazaure wanda yake wakiltar yankin Jigawa ta Arewa kamfanin Samako Production shine dauki nauyin wannan shiri da fatan za ku kasance tare da mu Mala Aminu barka da shigowa.
1: To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Nagode Allah da ya bani iko na halarci wannan tattaunawa da zamu yi da wannan gidan radio naku na Arewa mai albarka. Allah ya sa mu faɗa abin da zai amfanar da al'umma da wanda zai gyara musu tafiyar su gaba ki daya.
0: To Allahumma amin muna godiya. To da me zamu bude shirin a daidai wannan lokaci?
1: Da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kasancewa ta dan asalin jihar Kano ba zai hana ni in zagaya duk fadin tarayyar Najeriya inda muka ga mutanen da ake zaba a cikin jam'iyyar APC suna yin abin da ya kamata wa al'ummar da suke wakilta to wannan abu na cikin jam'iyyar mu ta APC ya ba mu dama ya bani armashi ina zagayawa lungu da sako muna fito da mutanen da suke kyautata wa jama'a to a wannan karan abin da za a yi a nan makociyan mu na jiya uwa jahar mu watan jihar Jigawa inda kuma na ziyarci yankin da shi Babangida Hussein Uba Walin Kazaure wanda yake wakiltar Jigawa ta Arewa a majalisar tarayyar Najeriya na ga yanda yake wa al'umma na farko dai da na gani shiru nayi sai na bi da na koma sai na samu abin da na gani wanda yake wa al'umma ya burge ni kuma ya kamata a faɗa kuma duk irin wannan abin da kaga ana samun sa ne ta bangaren jajircewa gwamnatin jihar da yake zabo muku mutanen da suke da amana ba wanda za su ci suruga ba shi na farko dai Babangida Hussein Walin Kazaure kusan in ce a yadda nake gani da kuma yadda na samu labarin tarihin sa an haife shi 1965 kuma yayi karatutukan sa a makarantun na primary da secondary school da jami'a da dama wanda har ya samu dama yayi aiki a fadin tarayyar Najeriya inda yayi aiki a matsayin ma'aikatan Ministry of Works and Housing kuma alhamdulillah ya rike kujera bisa amana yayi kuma duk abin da ake nema wanda daga nan ma ya sake samun tunda in kana aiki transfer za ta iya zuwa daga nan a gurga kanan nan ma ya je ma'aikatar tsaro ta fadin Najeriya ya rike matsayin permanent secretary to ina ganin cewa wannan gogewa da yake da ita shi kuma mai girma nan ba da gwamna dan modi ya amfani da basirar sa da ke yake wayansa da aikin da yi CT to wannan karan ya zama sanata na Jigawa ta Arewa to wannan kuma ya bashi dama a ganin shi ba dan kowa bane dan talaka ne kuma yankin da yake na arewacin Najeriya yanki ne da ba a nuna san kai ga gwamna ya dauko shi yace yazo ya tsaya ya wakilci wannan al'ummar saboda ya ceto yankin da al'umma wajen ya haska musu fadin tarayyar Najeriya da duniya su ma su samu ilimi su samu tagomashi na demokradiya to wannan yana daya daga cikin abin da ya bani mamaki ya kuma burge ni da shi Walin Kazaure Babangida Hussein wanda yake sanata ne shi yake wakiltar Kaduna ga Jigawa ta Arewa to alhamdulillah a wannan wakilci na sabon Allah nan yayi dukkanin abubuwan da ake da bukata ma'ana shi da aka zabe shi zaben farko wanda yanzu yana kai zai koma zango na biyu a wannan zaben da aka yi sa zango na farko da yake fadil ba abin da zai baka mamaki da burgewa sai tsayawa da yake yana jajircewa akan bukatar al'ummar da yake wakilta ba wai ya tafi kwadayin neman abin duniya ba domin akwai ƴan majalisu da sanatoci da aka zaba aka sa su aka gwada su wakilci al'umma to suka tafi suka zama ƴan konowa aka sai da kare yayi kuɗi to amma shi Babangida Hussein Walin Kazaure ba wannan bane yana duba amanar da mai girma gwamna ya bashi yana kuma duba amanar al'ummar da yake wakilta ƴan uwansa ne daga cikin su ya fita Allah ya bashi wannan damar saboda haka ba zai kiyamace su ba dan ina mai tabbatar maka da cewa in ma za a samu wani sanata a Arewa to ban san dai ko ban san mu'amala ba ta zo ta hada ni da shi ba amma kusan in ce shine sanata na farko wanda zaka ga bambancin gidansa da tasha igiya ka san tasha in ka zo za a sa igiya zaka biya sile biyar ka wuce to amma shi ba wannan duk gungun mutane da kungiyoyi da wanda suka zo zaka ga Babangida Hussein yana ba su lokaci yana wakiltar su yana saurara koken su kuma idan ya tafi a yadda yake wakiltar jigawa ta arewa idan ka je kaga ayyukan more kasa da more rayuwa da inganta lafiyar yankin da yake yi to sai ka rantse cewa kusan shine sanata na farko da yake a kas yake sauraron mutanen sa duk da dai akwai wa'ansa amma ba mu gansa ba amma wannan dai wanda ido na ya tsokata ya gani to ina mai tabbatar maka da cewa a jigawa ba su yi asarar ƙuri'un su da suka zabe shi ba in sun jigawa ta arewa kuma mai girma gwamna na faɗa maka shine yayi dogon tunani ya ga cancantar sa da amanar sa da tausayin sa da kamalar sa da daurgan nazari akan yanda zai wakilci jihar jigawa ya ba shi dama shi yasa kaga yanzu ma a tenuwa ta biyu da yake nema cikin kuncin Allah kuma na san al'ummar da yake wakilta za su fita farin dango su dodo su ƙara jaddada masa ƙuri'u a jam'iyyar ta ABC da shi da mai girma gwamna Umar Ramadan Dan Modi
0: to abinda yake faruwa a daidai wannan lokaci ana ganin musamman ita jihar Jigawa ba wai iya Arewa ba a yankin Arewa ma jihar Jigawa ana ganin kamar an ba su ko an bar su a baya a sha'ani na siyasa da ci gaba harkokin rayuwa na yau da kullun amma waɗannan maganganu da kake faɗa kana koga ko kwatanta shi da wasu manyan ƴan majalisu ko sanatoci ma da kake cewa a Arewa ma ba kamar shi ba wannan wasu ba za su ce ko dan kana ra'ayi irin nashi bane kake faɗar waɗannan maganganu
1: to da nake ra'ayi irin nashi ai ba ƙarya aka faɗa ba gaskiya aka faɗa

gabatar in aka samu karo tsakanin sunna da farilla to a gabatar da farilla to irin wannan hukuncin shine a wannan wajen da malami ahlan yake magana ka fara wanke fuska sai kuma ka tana baka kuskuren baki ba ko baka shaka ruwa ba ko baka face ba da face wannan da kuskuren baki duk sunna ne ita kuma wanke fuska farilla ne to saboda haka ajiyewancin kuskuren bakin da shaka ruwa yanzu sai farilla ta danne su sai ka gama farillar za ka dawo ne za a waiwaye su amma sai an gama da farilla yanzu ta uwa ake tukunna ba ya ba to shine fadin malam fala yarjiku ilaha ba za ka dawo izuwa kuskuren bakin nan ko izuwa shaka ruwa ko faciya ba hatta yutimma wudu'an sai ya cika alwalarsa ai kaga yanzu ka gama da wanke fuska kaga akwai shafar kai yana jiran ka da wanke kafafuwa ko da hannaye su ma kuma duk farilla ne duk sai ka yi su sannan sai kuma ka dawo ita wannan sunnar sai a waiwaye ta da baka yi ta ba shine malam yace hatta ya tumma wudu'a har sai ya tuna wato har sai ya cika baka yi ba ka sa ruwa a hancinka amma baka sa hancinka ka fato ba dan shi ma fatowar sunna ne shi shatar sunna ne fatowar ma sunna ne ko fatowa ne baka yi ba sai kana cikin alula ka tuna ai mun faci hanci da musan da na shaka ruwa to ka gama alula kaf ka dawo ka mun ka faci za a baka kuma ladan faciwar za a baka ladan faciwar akan haka saboda haka wannan shine abin da wato malam yake nufi game da wannan mas'ala sai magana ta gaba shine wa man nasiyal lum'atan siyana an kuma da maganar lum'a siyana kuma cewa wanda ya manta lum'a shine wata kafa ko wani shati a jikin gaban alwala shi bai samu ruwa ba shine lum'a wanda ya manta irin wannan gasalaha wa hadaha ya wanke ta ita gadai diniyatin amma tare da niyya to bara mu tsaya iya nan kafin mu ƙara shi nan sun gaba me ake nufi da wannan magana wa man nasiyal lum'atan gasalaha wa hadaha diniyatin wanda ya manta lum'a bi bata samu ruwa ba bi wanke ta ba to ya wanke ta da ita kadai da niyya to wannan magana da ita na ma fara ko da karatu duk gaba ɗaya karatuttuka nan da muka gabatar akan maganar lum'a ta in an batta a gabobin alula duka in ka dauke kawai shakar ruwa da face wannan domin su ba zai yi a ce su ba wankiya bane su zuba ruwan za ka yi a bakinka idan ka manta lum'a ko in wani ya nuna ma lum'a ana samu ba a cikin al'ummar musulmi kaga musamman dai mu maza a wajen alwala kana kokarin tashi ka shiga masallaci wanda in ya kakkura ma idanu sai ka ga ya hango maka lum'a a kafaka ko a hannunka za ka ji ya ce hannunka bai samu ruwa ba ko kafarka ba ta samu ruwa ba ka bar lum'a to yadda mu muke yi musamman maza sai ka ga kawai mutum ya mutsaka hannun ko ya mutsaka kafar da rago wanda yake cikin kafarsa to kaga fa bai aikata wannan abin da aka sa shi ba kaga wannan karatun kaga mutum ya yadda shi kenan ko dai da jahilci ko kuma da sakaci ko da mantuwa duk wanda aka nuna masa lum'a ba wai hannunsa zai sa ya mutsaka wai shi ke nan wai lum'a ta wuce abinda aka faɗa maka a halari cayi wa man nasiyal lum'atan wanda ya lum'a bai wanke ta ba to hukuncinsa shine gasalaha ya wanke ta wahadaha ita kadai wanke ta ake yi ba mutsike ta ake ba inda yadda muke yi haka malami halari yake nufi da sai ya ce wanda ya manta lum'a masahaha ya shafe ta ai da sai ya fada haka amma ba haka ya fada ba cha yi gasalaha ya wanke ta za kai wanda ya nuna ma lum'a a kowace gaba ne a cikin gaban ka na farillar alula to ko ka ce ba na ruwan butan nan ko kai ka koma da hanga ka ɗebo ruwan buta ba sai ka fara ba koyo da hannunka in ka zuba hannunka sai ka wankewa ake yi ba shafawa ake yi ba kuma sannan ita kadai sannan biniyatin sannan ga wata matsala ita ma ta bi mai dukka ita ma malam yace biniyatin da niyya shi ma wannan idan ka dauki wannan sharadin shi ma to shi ma ko ka wanke ba tunda aka kawo sharadi
ma la yatumul wajibi illa bihi fa huwa wajibun.

0: kuma ku kalle tashan nan ta Arise ko kuma channels ko kuma NTA da misalin karfe 2 wannan wani tsari ne na MTN data on try karfe 1 da rabi lokaci ne da za a
1: kasallata ko kuma ya dawo da abinda ya sallata mun dauki shi nassan a halarin kaman yadda yake yin bayani to wannan asali kafin mu shiga magana shi kuma magana kuskura baki wannan gabar ta farko wannan bayanin da muke yi magana ake akan wanda ya manta farilla wata farilla a farillan alula saboda me saboda ita kullun abin da muke so ake son mu dinga fahimta shine da salla da alula ita dai alula idan babu ita babu salla wannan kowa ya san haka to shi ta kuma alula ita kuma in babu tsarki babu ita to saboda haka duk waɗannan guda biyun farallai ne tissan da aka samu wata karyewa wata gaba a waɗannan ukun ko tsarki ko alula ko salla wata farilla guda ɗaya baka yi ta ba kuma an ce farilla ne sai an yi wannan abun to gaba ɗaya in kai salla ma baka da salla farallan salla guda nawa ne mu a malikiya 15 sai kai zo da guda 14 baka da salla musamman inda gangan kai ku tabbata baka da salla ko da raukan nawa kai ma sai ka zo da wannan farilla sai ka zo da ita sannan kuma alabashi sai ka gyara sai kai sujjada saboda karfin farilla saboda ita farilla gyara sujjada kawai ba ta gyara farilla sujjada kabali ko ba da kade ba za ta gyara ba farilla ba a salla sai ka zo da ita haka alula kawai ka mutsuka ruwa ba zai gyara maka wato alula ba in ka bar wata gaba ba ka wanke ta ba dole sai ka do ka wanke kuma in kai tsawo ka tsawaita ka bawa lokacin da kai alulan baya da yawa dole sai ka dawo da ita wannan farilla saboda karfin da farilla take da shi saboda ita farilla ita ce kusan kanta ibada in babu ita ko hisabi ba za a yi mutum ban maka zo da farilla ba ko ta kanka Allah ba zai yi ba kamar yadda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyama manzon Allah ya ce as-sala farkon abin da za a fara yi bawa hisabi da shi ranar alkiyama manzon Allah ya ce as-sala salla fa in salahat in ta gyaru faqad aflaha wa anjaha manzon Allah ya ce wannan duk wanda aka yi mai hisabi aka ga salla ta gyaru to faqad aflaha wa anjaha ya tsira aflaha ya rabo ta wa anjaha ya tsira amma idan ya zamanto ta baci faqad kaba wa kasira faqad kaba wa kasira ya tabe yi asara in ya zamanto bai zo da ita yadda alqur'ani ya zo da shi ba da kuma yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mutum kawai yadda ya ga dama yayi ko kuma in yayi ta baya ba da farallanta baya ba da haƙƙinta sunnoni ko da ake bayani su abinda isa ake zuwa wa musulmi da su saboda su suke ƙara cika farillan su ma'anar su kenan amma wata tafiya shine farilla duk ibadar da baka tsaye da farilla a cikin ta ba sai sallah da alula ba haka aikin hajji haka azumi haka zakka duka waɗannan idan aka akwai abubuwan da malaman fiqh suka wawware su wanda su ne farillai in zaka gudanar da wannan ibadodin salla azumi zakka hajji waɗannan su ne ake ce musu arkanin islamu kowanne in zaka yi shi in baka gabatar da farillansa ba to in kai ma kai hajjijiya in ma kai aikin wahala faqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ka kiyashe mu Allah ka kare mu Allah ya ce a cikin ko da yake waɗannan aya ce da Allah yake magana da kafirai Allah ya ce akwai wanda suka yi aiki muke mai da aikin na ce zama kura a bashekewa mu watsa musu aikin su ba a karba aikin ba saboda me sharadi bai cika ba su wannan ma ko musulunci ma wasu zo da shi ga ballanta na Allah bai magana farilla Allah ka ba mu dacewa to wannan kamar yadda muka adantar da shirin kamar yadda muka sa ka'ida insha Allah gurgudan abin da ya makana gurgudan iko duk nassin da hadari ya kawo kamar yadda shi yake ta tafiya yake ya zuba littafinsa akan zubin nasari kawai ba tare da ya kama hadisi ko aya ba amma hadisin ne yake ma magana hadisi ne yake ma magana da aya to shine mai kuma gurgudan iko abin da Allah ya huwaci muka ce to za mu dinga kwakulo inda mai ahalar ya dauko a hadisi ko a aya tun maganar da ya ka za mu kwakulo ta insha Allah a hada domin mutane su san wannan littafin kaman kana karanta hadisi ne ko alqur'ani duk abin da aka gaya ma in muka yi aiki da shi ba to kai ne za ka yi asara littafi ne na gyaran ibada musamman sallah wanda in Allah da mutum in ya dake a hadari ko mai girman sa ko mai kankantar sa ko mai ilimin sa da kudura Allah zai samu sallar sa lafiya lau zai samu mizanin sa a cike game da sallah ya duk wanda ya kyautace ahalari ya bi ka'idojin nabi ahalari yanzu ba to ka fi karfin a ce ma jahili siffar jahili ba ta lazimtarka ba ta kanka Allah ka samu daji to kamar yadda bayani ya tawo wannan magana asalin maganar Sheikh Al-Akhdari radiyallahu ta'ala anhu ya dauko wannan magana ne a cikin wato sunan na Abu Dawud da kuma sunan na Nisa'i waɗannan littafai guda biyu a cikin kutubus sitta in ka shiga cikin waɗannan littattafai da farko dai za mu ga akwai hadisin Anas a cikin babu tahara hadisin Anas radiyallahu anhu yana cewa in ka kore isnadi ka zo hakan ma'aiki hakan shi Anas din sai kuma ka zo kan manzon Allah Anas yace kale yace ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama rajulan fi qadamihi mithlu adh-dhufri lan yusibuhu al-ma'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum a cikin diga da gensa kai misali dai din farci wanda lan yusibuhu al-ma'u ruwa bai shafe shi ba faqala sai manzon Allah yace da shi faqala lahu manzon Allah yace da shi irji fa ahsin wudu'aka kuma ka kyautata alwalanka to kaga annan malami ahalari wato ya dauko magana cewa idan kai alula kaballum'a to sai ka wanke ta ka saki sallah annan wannan hadisin ba kuma shi kadai bane akwai wani hadisin ba a gurguje akwai wani hadisin shi Abu Dawud ne radiyallahu anhu ya kuma ka hadisin Khalid ibn Ma'dan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma Khalid din a wajen wadansu daga cikin sahabban manzon Allah ya karba hadisin daga sashin sahabban manzon Allah yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama haqiqa ma aiki alaihi salatu wassalam ra'a rajulan manzon Allah ya ga wani mutum yusalli yana salla wa fi zahar qadamihi lum'atun qadara dirhami manzon Allah ya ga wani mutum yana salla a sahabbansa amma a wannan mutum da fi zahar qadami a diddigin sa a bayan diddigin sa akwai lum'a gurgudan dirhami mu ma a Hausa haka muke ce mata lum'a ban san ya zamu ce mata zamu fassara ta da Hausa ba lum'a haka ake cewa kaban lum'a wato an bar wani sashi wanda ruwa bai taba shi ba idan a fassara da Hausa kenan to manzo Allah ya ga wani ashabansa ruwa akwai lum'a a bayan diga digin sa gurgudan dirhami lan yusbihal ma'u wanda ruwa bai saba wannan diga digin nasa ba fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallama an yu'idal wudu'a was-salata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi yace ya mayar da alula da sallah Abu Dawud da shi ya rawaito wannan hadisi saboda Allah shine mai zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma mai ahalari ba hatta hadisan sa manzo Allah ya fada yayi bayani daki akan wanda za a zo a zamani har hadisan annabi za su ce ba su yarda da shi ba wai ahalari ba za ka dawo dan suna kokarin su taba malami ahalari ko su taba littafin ko kuma mutum idan ilimin sa ya zama takurarre ba zama yake da maluma ba ya ga magana ana zuba ta musamman in ya iya larabci shi da kansa shine malamin kansa sai ya dinga ganin to wannan magana ya za a lindinta masa abinda ba Allah ne ya ce mai ko annabi ba to in ka zauna da malamai aka biya ma shi ba littafi ne wanda larabcin ka zai biya ma shi ba shi a halari littafi ne wanda duk taurin kanka in ne suka ke ka fahimci addini sai ka zauna a gaban malami ya biya ma kuma aka biya ma aka yi ma sharhi zaka gane ba larabci kawai kake bukata ba kana bukatar lalle shi sharhin da tahlili ai shine karatu shine ilimi daban karatu daban ilimi ka fahimci abin da ka karanta karatu kuwa a kukuturu ma tana da karatu amma ba ta sanin me take faɗa yanzu a ku sai ta haddace ma da ka ba ƙara zuwa nasi, amma in zaka kace ta kace ta fassara ma ba lalle ne ta fassara ma ba, in ma ka koya mata fassara to ba ta san ma'anar fassara ba, in ka ce mata ka a shagiya ko ka a kaza ita duk ba ta san ma'anar waɗannan abubuwa, amma gashi ta haddace to wannan shine karatu, karatu kenan. Amma ilimi mutum in ya karanta ga kalmar to kuma ya san ma'anar kalmar kuma ya yi aiki da kalmar, yau yana kallanta a baɗininta, yana kallanta a zahirinta, kalmar duk inda ya ganta ya gane ta kuma yana aiki da ita, Qur'ani ne ko hadisi, to wannan shine ilimi.

ban shaka ruwa a hancina na faci ba sallan nan da nayi ban yi shafa kunni ba sai da ka fito daga sallar ka idar sannan ka tuna haka amma kuma ga ka alalar ka tana nan ma bata karye ba to yanzu kawai abin da za a yi aikata sunnar da baka yi din ba kawai in kuskura bakin ne kuskura bakin kuma lada za a baka ya zaman ka in tsalula ka tana nan kuma sallah tana zuwa ta gabanta in isha ce in zahar ce in menene kowace irin sallah ce ne kake jiran ta gabanta kuma ta zo da wannan alalar da kai bata kare ba sai ka je kai sallar ka sallar magariba ce kai sai da ka gama sallar magariba ka kau sai ka tana baka yi shakar ruwa a hanci ba shikenan sai ka je ka shaka sai ka je ka zauna ka jira sallar isha ka yi sallar ka da wannan alular tana nan daram shine ma'anar sa wala yu'idu salata ba zai dawo da sallar da ya riga ya sallata ba ita wannan ta magaribar da kai ta riga ta wuce tunda abin da ka bari ba farilla ka bari ba sunna ce ka bari da dai farilla ce sai da ka idan sannan ka tana ai baka wanke fuska ba to sallar ta tashi da ka aiki ta lalace sai ka sake ta kuma sai ka wanke fuska wannan bayanin duk an yi shi a baya ana kada maimaitawa ne saboda irin hatsarin abin da ya shafi wannan mas'ala ta alula wuri ko to a gurguje shi maganar da shi kansa idan ka bar sunna sai ka kuma zaka iya aikata shi ka wanke shi shi ma malam ya dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kamar yadda da muka kawo wancan hadisin to akwai wani hadisin shi ma wanda shi ma dai Abu Dawud ne ya rawaice shi shi kuma daga hadisin Rifa'a radiyallahu ta'ala anhu yana cewa in ka kore isnadi hakan shugaba alayhi salatu wassalam yana cewa la tatimmu salatu ahadukum wanda Allah yana cewa sallar ɗayanku ba ta cika hatta yusbiga alwudu'a har sai ya rina alula ma'ana har sai ya cika alula kama amara Allah ta'ala kama yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarta faya ga sullu wata hahu maza Allah ya ce mutum in zaki zai alula ya wanke fuska ta sa waya dai ya wanke hannunsa ila marfiqaini zuwa gwiwar hannu sannan maza Allah ya ce waya musahu ra'asahu ya shafi kansa wa rijalaihi ya wanke kafafuwansa ila ka'abaini zuwa idanunsa to hikimar ka wannan hadisin shine zaka ga falan yadhkur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma al fara'id shay'an min as-sunan a wannan hadisin sunna dai ba ambata ba to saboda haka sai aka gane cewa shi an ta sallah ba a dawo da sallah dan ambar ita sunna Allah ya sa an fahimci abinda nake nufi hujjar malami ahalari da yake cewa in ka bar sunna a cikin alula kamar shakar ruwa kamar kuskure baki ba sai ka saki sallah ba sai ka saki alula ba sabanin inda farilla alula ka bari hujjar malami ahalari anan shine wannan hadisin da na kawo na Abu Dawud na Rifa'a shi kuma ya kore isnadi hakan Abu Rifa'a hujjar saki na shi malami ahalari in ka karanta hadisin zaka ga cewa babu sunna kauda kuma alwalar ka ta yi manzo Allah ne yake cewa la tatimmu salatu ahadukum sallar ɗaya ku ba ta taba cika ba in za ka yi sallah to sallar ba ta taba cika ba hatta yusbiga alwudu'a har sai mutum ya cika alwala ya rina alwalarsa kama amara Allah ta'ala kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarta a cikin alqur'ani Allah ya faɗi inda za a wanke a qur'ani iya na farillan kawai Allah ya faɗa sai maza Allah ya ce faya ga sulu wajahahu mutum ya wanke fuskarsa in yanzu zai yi alwala wanke fuska ba farilla ba ne ka ga farilla ne waya dai yi ilal marfiqaini mutum ya wanke hannunsa daga tsintsiyar hannu munduwar hannu zuwa gwiwar hannu ka ga wannan shi ma wanke ba farilla ne ka ga farilla biyu waya musahu ra'asahu ya shafi kansa ka ga farilla ta uku wa rijalaihi ya wanke kafafuwansa ila ka'abaini zuwa idan sa ka ga farilla hudu su kenan.

sarki da mutanansa suka juya duk suka koma cikin wannan birni. Bayan sarki da kayanusu ya koma wannan birni ba da jimawa ba, Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ƙarshen ajalinsa sai ya mutu. Sai aka samu canjin sarauta a wannan gari, ta yadda aka samu sarakuna da dama a bayan da kayanusu. Da lokaci ya tsawo kuma lokacin bayyanar da waɗancan samari ya kusa, Allah cikin ƙaddarawarsa sai aka samu wani sarki a wannan birni wanda ake ce masa Baidarus, wanda shi kuma Baidarus yana da kyawawan halaye ba kamar wancan sarkin da aka taɓa yi a can zamanin baya ba, wato da kayanusu. To a zamanin wannan sarki Baidarus, mutanen wannan birni sai suka rabu biyu. Waɗansu daga cikinsu sun yi imani da cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi mutane bayan mutuwarsu. Daya ɓangaren kuma suka kafirce, suka ce a'a, su suna ganin ba zai yiwu a tashi mutum bayan ya mutu ba. Ai, babu wata rayuwa face wannan rayuwa ta duniya. To mutanen waɗannan guri suna cikin wannan yanayi har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya farkar da waɗannan samari ashabul kafi, dan mutane su gane su tabbatar cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukkan abin da ya nufi. Domin sai da suka zauna suka yi bacci a cikin wannan kogo har tsawon shekara 309. Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari a aya ta 11 ta cikin suratul kahfi, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fadarabana ala azanihim fil kahfi sinina adada, sai muka sa musu bacci shekaru masu yawa a cikin kogon. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada, sannan muka tashe su don mu san wane ne daga kungiyoyin nan biyu waɗanda suke sabani game da lamarin, wane ne yafi kiyayewa da tsawon zamanin su. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi, mu ne za mu baka labarin su na gaskiya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, hakika su samari ne da suka ba da gaskiya da ubangijinsu. Wazidnahum huda, kuma muka kara musu shiriya. Warabadana ala qulubihim, muka kuma daure zakatansu, wato muka tabbatar da su akan imani. Izqamu, a lokacin da suka tashi, faqalu, sai suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi, mu dai ubangijinmu shine ubangijin sammai da kasa. Lan nad'u min dunihi ilahan, ba za mu bauta wani abun bauta in ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ba. Laqad qulna idhan shadada, idan muka yi haka muka bauta wani ba Allah ba, to hakika mun fadi ƙarya. Ha'ula'i qaumun attakadu min dunihi aliha, waɗannan mutanen mu ne da suka riki wasu iyayen giji ba Allah tabaraka wa ta'ala ba. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyinin, me yasa ba za su zo musu da wata hujja bayyananniya ba kan haka. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba, to ba wanda yafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah. Wa idza itazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah, dai daga cikin su sai yake gaya musu, yace tunda kun kaurace musu, ma'ana kun kaurace wa mutanen naku da abin da suke bautawa ba Allah ba, fa'u ilal kahfi, to sai ku taru kanku ku taho zuwa Allah, zai shirya muku hanyar hutu ga al'amarinku. Waɗannan samari, wato ashabul kahfi, bayan shigar su wannan kogo da kuma bacci da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu, sun dade a wannan kogo, domin alqur'ani ya tabbatar mana sai da suka samu shekara 309 a wannan guri. Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin a aya ta 17 ta cikin suratul kahfi, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa watar shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim, sai kuma ka ga rana idan za ta bullo tana kaucewa kogon su. Zatal yamini, ta bangaren dama. Wa idza garabat, idan kuma za ta fadi, taqriduhum, za ta shimali, sai ta rika kauce musu ta bangaren hagu.

wahum fi fajwatin minhu su kuwa suna tsakiyar sa wato suna cikin farfajiyar tsakiyar wannan kogo tabaraka wataala yace zalika min ayatillahi wannan yana daga ayoyin Allah man yahdillah wanda Allah ya shiryar fa huwal muhtadi to wannan shine shiryayye wa man yudlil wanda kuwa Allah ya batar da shi falan tajida lahu waliyan murshida to ba za ka samu wani mataimaki da zai shiryar da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala a aya ta 18 ta wannan sura yake gaya mana cewa watahasabuhum aiqadan wa hum ruqudin za kuma kazace a farke suke wato idan ka gansu za ka zaci idan su biyu su kuma alhali cikin bacci suke wani qallibuhum zatal yamini wa zatal shimali muna kuma rika juya su tabarin dama da kuma tabarin hagu wato tsawon lokacin da suka yi a wannan guri Allah tabaraka wa ta'ala da kudrarsa sai ya rika juya su wani lokacin su koma bangaren su na dama a yanayin kwance su wani lokacin kuma sai a juya su su koma bangaren hagu a yanayin kwance su ta yadda dai za su zama cikin yanayin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufin su da su kasance wa kalbuhum basu din zira'aihi bil wasidi karan su kuwa ya shimfida kafafun sa na gaba akan dandamalin kogon wato a farfajiyar gaban kogon wannan kare nasu yayi kwanciya irin yadda kare yakan yi Allah tabaraka wa ta'ala yace lawit dalata alaihim lawallaita minhum firaran wala mul'ita minhum ru'uba da abin ka leka su ne to da lallai da ka fita da gudu wato da zaka leka su da yadda zaka gansu da sai ka fita da gudu kuma lallai da sai ka cika da tsoron su haka suka zauna a wannan kogo lokacin da rana za ta fudo Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karkatar da yanayin haskenta dan kada ya haska su a cikin wannan kogo kazalika kuma idan ranan ma za ta fadi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kautar da ita yadda dai ba za ta haska su ba ma yayin da take faduwa da haka sai da suka dauki tsawon waɗannan shekaru masu yawa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tashe su

0: arziki ko dan ya guji wata masifa ko wata damuwa da ta dame shi. Hijira tana daga cikin dabi'a ta dan adam. To amma menene yasa su ƴan Afirka ta Kudu a yanzu a daidai wannan gaba suka zabi su manta da tarihi na irin wannan al'amari na cewa dan adam mai yawo ne, dan adam mai hijira ne, dan adam mai neman arziki ne. Sannan kuma suka zabi su manta da tarihin cewa an taba musu rana. Suka zabi su manta da tarihin cewa su ma fa sun taba fuskantar wannan al'amari na kyamar jinsi. Inda dadi sun sani, in babu dadi sun sani.
1: Kada kuwa
0: me yasa matasan Afirka ta Kudu suka zabi su kori baki a yanzu? Tambayar kenan. Da suka kori bakin kuma shin za su maye gurbin bakin da rike damarmakin da bakin suka zo suka samar?
1: Abin da suke gani kenan saboda tunda su suna kyamar bakin kuma suka faɗi dalilin da yasa suke kyamar baki. Daya daga cikin abin kawai da zamu kalla wanda zamu kalle shi yana da abin alamun ƙanshin gaske duba shi ne in har akwai baki yan wata ƙasa daga cikin Afirka din waɗanda suke aikata laifin da ya zama barazana ga Afirka ta Kudu, musamman in yana da barazana ga tsaron ƙasa. To babu wata ƙasa a duniya da ba ta da legal right inda ba za ta yi challenge ɗin wannan mutanen ba, saboda ya aikata laifuffuka waɗanda za su jawo ƙasa matsala ba ƙasar da za ta bari. Yanzu ki duba ƙasa irin ta Saudi Arabia, babu ranar duniya da ba za a wayi gari yadda kika ga ana bin mutane da gudu. A guje ake bin mutum yana gudu ya tuba takalminsa ya zubar, saboda yana gudun kada jawaz ɗin nan immigration ɗin su na san gida su kama shi, kuma kullum sai an yi kame a Saudi Arabia. Hatta kai ta kawo dokokinsu ya nuna cewa wanda zai tafi Saudi Arabia sai ka filin shi wanda ya tsaya masa ya kasance cewa ya ba hukumomin Saudi Arabia tabbatin tsawon duration ɗin lokacin da za ka bata a ƙasar, wanda dolen ka sai ka dawo. Wanda dai a baya Saudi Arabia ɗin yanzu idan kika dubi 'yan Najeriya, bari mu dawo 'yan Najeriya ɗin. A lokacin shekarun baya gwamnatoci da yawa da suka shuɗe a Saudi Arabia ƙima da suke ba 'yan Najeriya ta wuce duk ƙimar da ake ba ɗan wani ƙasa da yake zuwa Saudi Arabia. Amma da abubuwa suka ƙarƙa bayyana na rashin daɗi sai ya kasance an kai jan linda da yawa daga cikin laifuffukan da zake jance a aikata sai ke jance an samu 'yan Najeriya, wasu da fataucin ƙwayoyi, wasu da abubuwan da bai kamata ba, wasu da kare safar da saba dokokin ƙasa na Saudi Arabia. Kuma za a yi amfani da dokokin shari'ar musulunci a yanke haddi ga waɗanda suka yi laifin nan. To kin ga in kika tsaya kika duba yawaitar yadda wasu daga ciki da suka zama bajakadu na garin Najeriya a Saudi Arabia bai jawo Saudi Arabia ta rage mana kima a idan duniya.
0: Kenan kukan da 'yan Afirka ta Kudu suka fara yi a tun farko na cewar an zo garin su an kwace musu damammaki haila, yau kuma an dame su da fitintunu, zai iya kasancewa mujazar wannan kai tura bango da ake gani. Wasu ne suka zaɓi su zama wake ɗaya
1: shi ke ɓata gari
0: haka
1: ne gaskiya.
0: To amma ai kowace irin matsala babu bashi da akwai hanyoyin da ake bi a warware ta.
1: A tun farko na faɗi
0: kowace ƙasa tana da dokokinta da tsarin
1: tun da farin ma da muka buɗe maudu'in da ita na fara.
0: To amma yanzu wannan kanta mai uwa da wabi da ake yi har aka bada ultimatum na cewar ga wa'adi duk wanda ya san shi baƙo ne a
1: Afirka ta Kudu
0: ya kufice ya bar Afirka ta Kudu kafin nan da ranar 30 ga watan Yuni wannan sabon wata da muka shiga.
1: To ai yanzu sun da sabon
0: wannan ka'ida ce da 'yan gwagwarmaya waɗanda suka ɗauki rajin assasa wannan al'amari suka bayar su matasan da suke ganin dole baki su fita ba fa a hukumance gwamnati ta Afirka ta Kudu ta bada wannan doka ba.
1: To ai tunda ba a hukumance ba ne ba, ai a nan gurin ai ya kamata hukuma ta yi wedding in hukuma ɗin ta fito, tunda su samarin Afirka ta Kudu sun yi ne a raɗin kansu, sun yi ne a tunani irin nasu. In dai South Africa kan doron doka ta kafu da obedience na law and order, gwamnatin ya kamata ta colonist to order ta kira su ta kira shugabannin da waɗanda suke rajin a kori bakin a ji ba su menene dalilansu, a nuna musu a tsari irin na alaƙar ƙulla dangantakar ƙasa da ƙasa ta hanyar diplomasiya.

0: ya halatta ko bai halatta ba. In sun kisa biyar da gwamnati take so, gwamnati tana da iko ta amfani da legal ama guduma irin ta iko ta shara ta aiki a kansu. Kuma irin waɗannan abubuwa
1: ne kaga kaga fitina ta kai har ga kisa ana ta farwa dukiyoyin baki ana an kakkashe mutane da yawa ko ajiya akwai tantababa da ake yi na cewa akwai ƴan asalin Mozambique kasar Mozambique dake kasar Afirka ta Kudu da aka kashe sakamakon wannan rikici ita Afirka ta Kudu ta ce ai mutum biyu ne mahukuntan Mozambique kuma sun ce ai mutum biyar ne
0: akwai completing accounts abubuwa ne wato in kika duba duk yadda abun yake gaskiya honest internet king gwamnati
1: gwamnatin Cyril Ramaphosa
0: eh kware da gaske ai ya kamata da yaga haka din in su matasa ne waɗanda kila sun manta da history kamar da kika faɗa to shi a matsayinsa na shugabanni da predecessors ɗinsa waɗanda suka mulki South Africa ta Kudu waɗansu suna nan da sauran remnants ɗin waɗanda suka rage na freedom fighters ɗin da ya'ya da jikoki su tuna a waɗanda kila ko shekarunsu da wa'adinsu a duniya bai kai su fahimci cewa bai kamata su yi mutunci ba su kalla su gaya wa Africa ta Kudu da su yaran cewa ba kuma san abin da ya faru ba kun kusan irin turbulent waters irin ruwan da muka ratso mare daɗin gaske kafin mu kawo matsayin da muka samu kanmu a ciki yawan waye gari Afirka ta Kudu abin da zai bada mamaki in kika kalli abin da ya faru yakin da ake tsakanin ƴan Palestina da Isra'ila babu wata ƙasa a Afirka da ta gabatar da ƙudiri a International Court of Justice ko ICC wadda ta nuna lalle sai an yi branding ɗin su Benjamin Netanyahu a matsayin wanda aka suka aikata kisan kirashi da suka yi wannan ai duniya ta yi commending ɗinsu ni ma anan ashirin mutum
1: an yaba musu
0: kwarai da gaske saboda ai gat din ma ya zamanto kana da karfin gwiwar da zaka fito kace an yi ba daidan ba to ba da yadda tewa daga shugabanni na duniya suna jin tsoron kada su faɗi matsayinsu dan kada manyan kasashen da na duniya ko su tunanin yi musu wata makarkashi a boye ko ta hanyar kakaba musu takunkumin kare tattalin arzikin kasa ko ta hanyar wari su ta fuskar diplomasiya da sauran sha'anannuka da suka shafi haɗin kai da wani cooperation da kasashe na duniya suke yi to kin ga idan kika tsaya kika duba za ki ga wannan wani abu ne wannan
1: kalli matasa
0: su matasa na gan su aljisiya
1: da makamai a hannun su sun fito kan titi dole mutane za su shiga cikin razani da
0: to ai abin da yake faruwa idan ka zargi mutane ka ce musu sun zo suna aikata laifukan da ba shi ba yadda kai musu kudin gora ai annan matasan su karasa adalci inda ya wuce wa su kai akwai dan South Africa da ya taba ga wani abokina ne dan jarida ne yace laifuffukan da ake aikata a cikin South Africa yace bakake da yawa bakin akwai wanda karara suna aikata duk irin wani irin laifi da baka tunani dan duk mutumin da ya bi illegal channels ya je guri ya saba ka'idar wata kasa ya shiga ba da dalili ko ikon yadda kasar ta kafa dokokinta yana da tendency din da in an zarge shi da aikata wannan laifin ai tedde ya faru dama taɓa raunin hanya yake suyi rayuwa a kasar su wannan idan kika ɗauke su a matsayin wanda ya kamata hukumomi su sanya idanu a kansu in sun tabbatar a doron hujja ta shari'a za su yi extradition za a dawo da su kasar su in ka ɗauki irin wannan mutanen kamar da su kasar su ba kai laifi ba saboda ba su bi dama proper legal channels din da ke shiga kasar ba
1: kuma ko da sun bi halattacciyar hanya sun shigo amma ya zanto cewar ayyukan da suke aiwatarwa ko kasuwancin
0: eh su ma kwarai da gaske ba wani dalilin da zai sa ba za a yi deporting din su ba saboda to ai abin da nake faɗa ai ita diplomasiya ce ta tanadi wannan cooperation muna alakar ƙasa da ƙasa yau idan babu alakar diplomasiya tsakanin Najeriya da South Africa ba mu ba da wani premise na wani dalilin da za mu kalli gwamnati ta zo ta zauna a nemi yaren nan a yi abu saboda ba mouse piece ɗin ba abin da za a iya magana da shi a tsakanin muryoyin da za a yi musanyen ra'ayi domin a gano bakin zaren wannan matsalar da babu diplomatic relations da ba yi wannan abin ba saboda haka su abin da ya kamata su kalla ai in aka tashi abu irin wannan tun farko ma da su matasan nan suka bullo da wannan sabon xenophobic attacks na wannan kin jinin akan baki yan kasashe to ai sai su kira duk wani abu da zasu yi saka machinery in motion na hukunci nasu da jami'an tsaron su me yasa za a yi bakin nan haka bakin nan in har akwai waɗanda da amincewar hukumomin South Africa aka karɓi hukuncin su a ware su a gefe guda in an ware su ai kididdigar menene business duk wanda yake a ƙasa yana da wata hudda ta arziki ko kasuwanci ya kamata a san shi kuma mun Najeriya ya kamata mu ma a nan Najeriya a ce muna da irin wannan tsarin duk bakon da ya shigo a tabbatar da proper channel ya bi shigo Najeriya kudodin da yake bu saba dokokin kasa ba shi yasa wasu lokuta da yawa na insecurity ake samun abubuwa suna faruwa sai ka ji an zo bincike ana cewa ma ai bakin da suke aikata laifi a kasa kaza ko a cikin kasa kaza amma gane ba ɗan kasar bane ya akai sai da suka zama alƙaƙai a kasar aka gane tun farkon point of entry din da suka shigo kasar yasa ai ba a buƙi diddiga dalilin shigo su kasar ba kafin ma a jumping into conclusion cewa bakin nan daga baya aka gane wa bakin arziki bane wannan duk yana factor official negligence na sakaci daga bangaren hukumomin da abin ya shafa
1: kwanakin baya an ga kasar Afirka ta Kudu da mahukuntanta sun shiga cikin bakin littafin musamman Afirka sakamakon wannan batu da ka kama akan sa yanzu na cewar Afirka ta Kudu ta shigar da ƙara a kotun duniya kan kisan kiyashi da kisan ta'addanci da kasar Isra'ila da shugaban prime minister Isra'ila ke kaddamarwa akan Palestine
0: eh ba akan ma bakake na Afirka din
1: an yi itifakin cewar sanin zafin abin da yake faruwa ga Falasɗinawa saboda ƴan Afirka ta Kudu sun taɓa kasancewa a wani yanayi makamancin wannan a baya yasa Afirka ta Kudu ta yi ɗauki gabarin ɗaukar wannan ƙara har kotun duniya kuma a wancan lokaci an ga cewar akwai matsin lamba kwatankwacin irin wanda aka gani a nan Najeriya da ƙasar Afirka ƙasar Amurka ta matsi nemi ta matsi gwamnati sai ta yi wani abu sakamakon interest wato bukatar wasu tsiraru da ke Afirka ta Kudu magana ake yi ta cewa akwai zargin da ake wa mahukuntan Afirka ta Kudu da ƴan Afirka ta Kudu da ƙin ba da dama da karɓe damammakin tsirarun fararen fata da ke Afirka ta Kudu haka aka yi wasu na ganin cewar wannan wata manaƙisa ce aka shiryowa Afirka ta Kudu domin a kaita gwiwowinta ta janye wancan ƙara da ta shigar a kotun duniya da gaske ne
0: a to wannan dai maganganu ne ake yinsu wanda kuma har yanzu babu wani verifiable evidence da hujja da za a dogara da su cewa da gaske ne ko ba gaske bane ba to amma in aka tsaya aka duba ai kin ga a farin fari a duk kasar da take cikin Afirka babu wata talance Isra'ila kai tsaye balantana ma ta shigar da ƙara International Court of Justice na kotun duniya wai duniyar ma ta yadda a ce Netanyahu yana da hannu a kisan kiyashin Falasɗina manyan ƙasashe na duniya musamman Amurka da suke ɗaurewa su bi ne Netanyahu gindi wai su ma yadda Trump yake gani wai laifin da zargin bai kai yadda za a yi Brandon din su ba a matsayin senior committee genocide abun mamaki da zargin aikata kisan kiyashi to amma ita kuma South Africa idan aka tsaya aka duba a can kun yi abin da ƴan uwanku a cikin Afirka
1: na
0: badangarci sister African countries ma suna goyon bayan abin da kuka suna yi ba muku to dan me za ku yi bakake ƴan uwanku ai abin da yasa ba su hukumomin ba za su fita daga abin al'amarin ba daga cakwakiya da ba su yi abin da ni nake ganin ya kamata su yi amfani da alaƙar da suke da ita da ƙasashe in ma har akwai ƙasar ƙila da ba ta da alaƙar diflomasiya da South Africa ta Kudu to kin ga waɗannan shugaba waɗannan ƴan ƙasashen da suka yi kwarari na bambarauniyar hanya ba su da dalilin ƙalubalantar hukumomin South Africa amma kamar da mu da muke ganin muna da rawar da muka taka muka kalli history muka kalli irin yadda Najeriya saboda Afirka ta Kudu Najeriya ta yi bakin jini ki dubi irin fafutuka da irin goto lokacin su mulkin Jalal Murtala Rahman Muhammad kin san abubuwan da yasa kasashen duniya suka kyamace shi ya zama sanuwar ware ta fuskar diplomasiya ya fuskanci total victimization da tsangwama daga hannun Amerika da kasashen yammacin duniya waɗanda daga ƙarshe su suka kai shi ƙasa maganar goyon bayan fafutukan neman ƴancin South Africa yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo Murtala ya fi jini da policy ɗin Najeriya a unguwar da maganar ƴancin Namibia da maganar matakan da ya ɗauka na mai da kamfanonin man ƙasarmu hannun ƴan ƙasarmu abubuwa suka tattara da yawa a lokacin da kasashen yammacin duniya na duniya suke ganin ire-iren irin waɗannan shugabanni masu aƙida irin ta Samartala ba shugabanni bane waɗanda za a yadda a tafi da su kafara da kafara amma duk Afirka ta Kudu manyan su waɗanda suka san wannan tarihi bu su waye wadda waɗannan matasan da yanzu su suke kira a kuru bakin hauri kamar abin da yake faruwa a Biafra ne wannan masu fafutuka yanci na su Nnamdi Kanu manyan su iyayen su dattijan su waɗanda suka san history din Biafra ne ba su gaya musu irin hazan da aka biyo ba da siratsin da aka ketare daban-daban wadda Najeriya ta zama United wanda inda ba dan haɗin kan da ɗan gwagwarmaya ɗan kishin ƙasa nationalist masu ƙaunar ƙasa yadda suka yi amfani da jinin su da gumin su domin Najeriya ta kasance guda ɗaya da ba dan an yi haka ba a shekarun Civil War ɗin wanda aka yi daga shekara ta 1967 zuwa da 70 da yanzu ba Najeriya ake ciki ba sai dai a kira ta da wata ƙasa su ma yaran yanzu da suka taso da wani sabon karsashi
1: ta hamasa
0: da hamasa da kokarin gane cewa wai su yanzu suna kira ma wai a kare renewed in secessionist movement wannan yunkuri na ganin cewa a raba ƙasa ainihin yana da nan ba su da history ne na yadda Najeriya ta kafa ta zama guda ɗaya ta samu wannan bond of unity din da ake fara amma nan ma na zargi manyan su da ganin laifin manyan nasu da in su kila lokacin da ake gwagwarmayar waɗansu iyayensu ba su haife su sun zo duniya ba me zai hana su da tawansu kira ƴaƴansu da jikokin su nuna musu muhimmancin Najeriya da fafutukar da ƴan gwagwarmaya suke domin Najeriya ta zama in sai mu saurin kiɗa ba to kaga duk irin waɗannan abubuwan Afirka ta Kudu ma ya kamata in har su matasan ba su gane gaskiya ba in duk wani mataki da za a ɗauka a gwamnatance wanda suka zo daidai da manufofin South Africa a ƙasashen Afirka din to sai su yi amfani da legal authority ɗinsu ikon su na hukunci su ɗau mataki a kan duk wani wanda ya ce ba zai bi dokokin ƙasa da tsarin dokokin yau na yi imani akwai waɗanda a yanzu tun daga lokacin da suka rabu da wannan shiri na wariyar launin fata Mandela sai da ya kai matsayin da bayan shekaru 27 a Robben Island Prison da Allah ya tashi biyansa ya samu taimakon sai da ya zo mulki South Africa shi dan gwagwarmaya saboda haka inda an tsaya an bi irin waɗannan abubuwan an nusar da su da sai su fahimci irin yadda abin yake dama kuma Bahaushe yakan ce sanda tin tana kankanuwa ko tana karama ake tankwasa ta in har kabari ta bushe a hannunka a lokacin kai kokarin tankwasa ta ba za ta tankwasu ba sai dai sandan nan ta kare to tun daga farkon da aka ji kishin ga danni na imanin gwamnatin Afirka ta Kudu da gwamnatin Cyril Ramaphosa ba za ta iya gaya min ta gamsar da ni cewa wai wani abu ne da waɗannan matasan suka yi spearheading suka kirkiro wanda suka mamaye gwamnatocin Afirka ta Kudu ba san abin da yake ciki ba ina security agencies din su da suke ba su bayanan sirri
1: to amma idan adalci da gaske adalci waɗannan matasan suke nema bici su yi nazarin ina ya kamata su channeling din wato su karkatar da akalar godan neman a share musu hawaye ba
0: gwamnatin dai ai back in ties talking
1: ya aka yi aka tsara yadda talaka zai dinga yakar talaka dan uwansa
0: to shi ne abin da zai bada mamaki ai kin ga idan duk inda kika ga an sami wata kofa ta zamantakewa a cikin kasa musamman yadda zamantakewa ta shafi tsakanin baki da kasa host country din da suke ciki in kika ga an samu irin wannan barakar ta gwamnati ce ta bada kofa saboda dole ne gwamnati ta sanya idanu ina nan akan bakana da gwamnatin Afirka ta Kudu ta yi abin da ya kamata ta yi da abin bai kawo haka ba kuma a bar waɗansu baki na ƙasa su so su rika aikata wasu abubuwa da suka saba da dokokin ƙasa in ta fannin kare doka ne da aikata manyan laifuffuka kamar yadda nake gaya miki babu wata ƙasa wadda ya kamata ta bar irin waɗannan abubuwan su faru amma ga waɗanda kuma su a doro na in an yi bincike an gane ba sa cikin rukunin waɗancan mutanen to duk hanyar da za a kare rights a cikin ƙasar a tsari irin na zamantakewa to ya kamata a ba su every necessary protection da wata kariya da ya kamata
1: idan wannan abin da yake faruwa mahukuntan ƙasar Afirka ta Kudu ba su yi masa kallon ciki da bai ba kana ganin ba zai iya zame musu wata fitina ta gaba saboda yawanci tashi-tashin hankula da irin waɗannan sel-sel suke farawa matasa sun dauki doka a hannun su suna godan neman wata biyan bukata sana ita kuma gwamnati tana ganin akwai wata manufa da za ta iya bi da su da ita a ƙarshe kuma ya zanto cewar abubuwa sun rikice
0: ta yi magana anan ita ce ba wai ma ina gani bane ba ai abin da zai biyo baya matukar gwamnati ba ta dauki wasu matakai masu karfin gaske wajen kawo karshen wannan abin da ke na MSP na out of control ya fita daga hannun hukumar kanta to South Africa ta kuda za ta iya fara a cikin chaos cikin hali ne ya musewa na rikicewa al'amura kuma yadda za ta kai kuma in ta karshen sun yadda amfani za su yi da karfi irin na hukuma to karshe sai abin ya zama to an samu karewar doka gabaki da total lawlessness cikin Africa ta kuda wanda sun gwammace a ce sun yi wannan dintin da farko da farin wannan abin ya faru a matsayin shi ne abin da zai biyo baya na ƙarshe sun yi lissafi ba daidai ba
1: to Allah ya kyauta masu sauraro kuna tare da mu a mita 93.1 a zangon FM Arewa radio inda muke cikin shirinmu tattauna da muke tattauna wannan batu na rikicin kasar Afirka ta kudu tsakanin matasa masu kin jinin bakin haure da kuma godan da suke yi na cewar sai an sama musu da ayyukan yi muna dai ci gaba da bibiyar yadda al'amuran ke kasancewa amma masana tarihi da kuma masu fashin baki irin Baba Bash na ganin cewar akwai jan aiki ma damar mahukuntan Afirka ta kudin ba su yi wa tufka hanci ba bari mu dawo gida Najeriya idan Allah ya kai mu rana Asabar
0: jibi kenan
1: take kasancewa ranar da ake tunawa da yakin basasar da aka yi a Najeriya na June 6 wato Biafran war yakin Biafra kuma zai yi kyau mu dan waiwayi tarihi muga ita ma Najeriyar mu take ciki tun bayan faruwar wannan al'amari wani darasi aka yi daga wannan yaki na basasa kuma shin kumallin da ke tasowa lokaci zuwa lokaci na neman warewar wasu yanki daga ci gaba da dunkulewar Najeriya
0: a matsayin
1: kasa guda shin ya koma ya kwanta gabaki daya ko kuwa akwai waɗanda suke tado shi
0: wannan
1: za mu ji ansa tambayar idan mun dawo daga sashin mu na talla masu sauraro muna fatan kuna biye da mu muna nan dawowa insha Allah jama'a na gari mu saurara yawa farashin mu tattauna tuma da lamita 93.1 masu sauraro da fatan za a yi mana afuwa za mu aje batun Biafra wato yakin basasar da aka yi na Biafra
0: zuwa
1: wata mai kamawa shi daga watan mai kamawa ne ba wannan wata Yuli
0: ba Yuni ba July kin san dama galibi a tsarin yadda muke kallon abubuwa kullum mukan so mu sami abin da ake kira data accuracy na abubuwan da suke faruwa a doren yadda suka wakana saboda in muka yi fashin baki akan watan to ya saba da kuma ka'idar yadda ake bi amma da muka bincika muka gano July din ne to sai a bibiya ma watan Yuli mai zuwa ba sa mai kasa guyo ba sa mutuna da ranar da aka yakin basasa na Najeriya kware da gaske
1: to madalla to a barin wannan tattauna ko kuma ce maudu'i bari mu tafi mu ji me ya faru a jiya a majalisar dokokin Amurka an yi zama jiya Laraba a majalisar dokokin majalisar wakilan Amurka
0: wanda
1: aka gabatar da kuduri da ya bukaci cewar wakilan za su kada ƙuri'a na dakatar da yakin da ƙasar ke yi da Iran kafin mu je ga batun yawan ƙuri'un da aka kada waɗanda suke goyon ba an kada da waɗanda suke goyon baya ko akasin haka shin wannan zama da majalisar ta yi don tattauna wannan batu da kuma bukatar kada ƙuri'ar wai me yake haskawa
0: to abin da yake haskawa abu ne mai sauki su sun tsaya sun kalli cewa a ka'idar duk wani sharadi da dama da tsarin mulki ya ba su a matsayin su na masu yin doka duk lokaci yayi da za su taka wa Donald Trump rike ba don komai ba America din suke kallo ibtila'i na gaba da suke hasashe kuma suka kanshi imminent zai faru a tabbatance
1: ba makawa
0: ba makawa da cewa America za ta fada cikin halin hau'ila'i halin hau'ila'i nan shine na daidaicewa da tabarbarewa da tattalin arzikin kasa wanda kowa shirin manaji yana yi bayani a kai saboda su suna gani duk wani gata da Amurka za ta samu idan wani shugaba ya bayyana on the scene wanda kuma yake shine yake karkatar da akalar yadda kasar za ta tafi ba yadda tsarin ka'idar tsarin mulkin kasar ya bada ba to gaskiyar magana za a musu sukiyar dabaruwa Trump ya shigo ba a matsayin reformer ba mai gyara ya shigo a matsayin destroyer mai bata saboda abinda America take gani da su waɗannan 'yan majalisa to kin ga wannan abin da yake nunawa shi yasa kullum ko mu anan a local parlance na siyasa da muke a gida mukan ɗaura dukkan wani nauyi ga wakilan al'umma shi tashi sai ai saving ɗin ƙasar nan ba magana wai an yi defection daga party zuwa party ba ni kawai kowa yana tunanin wai mafita yake nema babban abin da yake kashe min jiki wai duk wanda ya yi kurwan an kalubalance shi a wajen canjin shekara sai ya ce magoya bayansa ma install to defense za su fito su ce kawai a to kai wane da kake cewa kada ya koma jam'iyya kaza ai manufa yake mafita yake nema wa kansa kai ma mai faɗaɗin ashe baka cikin waɗanda ne yake nema wa mafita tunda ka ce ta sai yake nema da sai ka ji ya ce dan manufa da muke nema mana mafita to kin ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake kira tsarin shugabanci wanda yake duba bukatun al'umma ba dan kuɗi suka je senate ba ba don kuɗi suka je majalisar dokoki ba su kawai abinda suke kallo menene national interest menene bukatar ƙasa wani irin gudunmawa za su ba ƙasar su yadda ko da sun bar duniya za a daɗe ana tunawa da su akwai sanatan da ya shekara 60 a senate na taɓa ba da wannan labarin amma duk tsawon wannan shekaru 60 ɗin da ya tun yana ɗan shekaru 21 zuwa 22 tafi American senate amma har yadda daga lokacin da ya zo yana dab da sha karnin fashinsa na karshe ba a same shi ya tara kokobo ba sai ya yansa da ya tara yake gaya musu cewa zan ba muku wasiya da abin badangarci zan mutu in bar duniya ku alfaharin baban ku ya bauta a kasarsa amma ba ni da kokobon da zan ba ku yau ki tunani ya wani sanata ne zai iya fitowa ya gaya wa 'yan Najeriya tun da ya je sanata a tsawon shekarun da ya yi ya gaya duniya baya da kokobo ko daga wani irin addini yake practicing ya fito ya rantsuwa da abin da imani da shi ya ce shi ga shi a sanar din ya kwatanta kansa da
1: stewart ba me ya zafi
0: ba zafi ba a jiki ai dole wannan abun dole in kika fito tun da fashin bakin kike ai fashin bakin ki ai dole ne ka kawo comparative analysis na wannan abubuwan da suke faruwa don masu sauraro audience su gane yanayin yadda siyasa da tsarin wakilci na shugabanni yake tafiya
1: mu anan ai kallon irin wannan ake a matsayin tonan sili ya za ka fito bainar duniya ka kuma fasa
0: ashe ba ka fasa cikin ba kai ne ba ka da gaskiya
1: ka fasa cikin
0: ka haka nan ya ce shi cikin idan yana da gaskiya kaifin wukar da take ɗauko ki ga yanzu ya huda shi me yasa suke sauran haka ai wannan shine exemplary leadership to saboda haka wannan matakin mu koma magana wanda su suka ɗauka ƙuri'un da aka kada kina da final tallies din nawa aka kada
1: to kamar yadda aka kafar RFI wato Radio France International ta wallafa wannan labarin shine cewar an gabatar da ƙudurin dakatar da bukatar gwamnatin Donald Trump ta ci gaba da aika dakaru ko kuma dakarun Amurka su ci gaba da gabatar da yaƙi a Iran
0: a dakatar da hakan ko
1: haka
0: to ya talis din yake
1: ƙudurin shine cewar a gaggauta janye yaƙin da ake gwabzawa da Iran wanda ya zama babban koma baya ga shugaba Donald Trump gabatar da ƙudurin ma koma baya ne ga shugaba Donald Trump
0: ƙwarai da gaske ƙwarai ku
1: wannan yakin dai tun 28 ga watan Fabrairu aka
0: fara shi
1: kuma shi wannan daftarin ya samu goyon bayan 'yan majalisa hudu ne daga jam'iyyar Republican wanda kuma akwai yiwuwar ya gaza cimma nasara saboda dokokin Amurka tunda presidential system of government suke bi ya bawa shugaban kasa veto power wato dama ta hawa kujerar naki ga bukatar da majalisa ta bujuro akai koda ko wannan bukatar da yasa a gaba ta sha bambam da ainihin manufofin da gwamnatin sa shi shugaban kasar ta kafa akai
0: tai wannan wani abu ne wanda yake dama idan kika duba Donald Trump ai daga lokacin da ya hau kan karagan mulki ya yi amfani da wannan iron fist wato ya yi amfani da karfi wajen amfani da executive order da yake takama da ita duk wani abu da ya faru shi kansa zaman da ake a congress ai akwai silisin abin da ake bukata na masu jefa ƙuri'a wanda kuma zai fi karfin veto power din da Mr. President din zai amfani da ita to amma dama duk inda aka ce ya gaza da wani silisi ko murabba'i wannan ne yake bada kofa shi shugaban ya amfani da veto power
1: shi kenan to kuma ana ta wannan shi Donald Trump din a cikin jawabin da yake fitarwa shine cewa ana nanfa kan teburin
0: sulhu
1: tsakanin mahukuntan Amurka da na Iran har ma yayi wani furuci wanda yayi cikaro da irin kausan lafazi da aka ga ya saba yi akan mahukuntan Iran da ita kanta kasar gabaki daya wannan karin sai aka ji maganganun su suna dan tafshi-tafshi kadan
0: to ai
1: har yake cewa ai we are getting along with the Iranian leader wato ana dan fahimtar juna tsakanin sa da shugaban Iran wane ne shugaban Iran shugaban Iran din da yayi wato fin alatsi ne na cewar ai ya mafi mahaifinsa zafi da tsatsauran ra'ayi kuma yanzu a ce Donald Trump da kansa yake shelintawa duniya cewar ai ma kamar da alamun za a yi koren ganye ko za a tsaya karkashin lema daya
0: tai
1: da kameni
0: eh ashe yasa wato ni kullun nake cewa Trump nake cewa shi tamkar kulikuli ne ko ina gaba ne
1: yau wani gaban ya fuskanta kenan
0: kai Allah raba ki da kulikuli mai wanda

0: gaskiya ne kullun zamani ci gaba yake abubuwan da kan wahalda mutane yayin yin aikin gini yanzu ku an samar da su a dan kankanin lokaci muna gabatar muku da dan wayar investment Nigeria Limited katafaran company ne da suke sayar da kayayyakin gine-gine kama daga kan kasa blow dutse yashi excavator dozer grader da kuma motar ruwa muna da manya-manyan hoho na dibar yashi kuma uwa uba kana da motocin aikin ne zaka iya bawa kamfanin mu domin kulla mu'amala babu ruwanka da driver mu za mu kula maka da dukiyarka kuma a dinga biyan ka bisa tsarin gaskiya da amana ku ziyarci kamfanin dan wayar investment kai tsaye domin ku ji yadda tsare-tsaren namu suke mu kan sai T4P sannan kuma muna sayarwa adireshin mu muna nan a lamba 55 ta barakallah layout janguza karamar hukumar tofa da ke nan kanan dabo Nigeria a kira waɗannan lambobi domin kasuwanci 01 61 72 2499 da 0800 373 3588 dan wayar investment sai kan zo
1: Gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf ayyukan alherin da yake kintsawa ko carbi karka ba sa kirgo ya gina titina kilomita 5-5 a dukkan kananan hukumomi 44 na jihar Kano biyan ma'aikata haƙoƙinsu akan lokaci biyan yan fansho haƙoƙinsu tare da gratuity sabunta titina a cikin birnin Kano da wajenta gina gadojin sama a dan Agwande da Tal'udu baiwa mata da matasa tallafi kowa ya tsaya da kafafunsa shirin auren zawarawa yi yake inganta bangaren lafiya tare da daga darajar asibitoci a fadin jihar Kano ci gaba da aikin wutar lantarki a Chalawa inganta harkan ilimi koyarwa da koyo tare da samar da malamai a makarantu biyan tsaffin kansuloli haƙoƙinsu da kuma baiwa wasu sabbin kansulolin damar da gudanar da ayyuka a mazabinsu samar da ruwan sha da inganta harkar ruwa a birane da karkara a duk fadin jihar Kano sanarwa daga Usman Waziri Kero tsohon kwamishinan fansho na jihar

0: masu rarrasu salamu alaikum barkan mu da haka da kusa kasarwa da kowa wani sabon shirin na gafi liga mai doki da ke ba kowa da kowa labarin bakacin baki ba tare da ketare ko shirin iyaka ba ta za mu kwaro shirin daga kotun tarayya inda mai shari'a Muhammad Umar na babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya Abuja yau mace dan takarar shugaban kasa jami'an nan ta AAC Omoyele Sowore da ya kare kansa dangane da zargin da ake masa na bata suna na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mai shari'a Umar yayi watsi da roƙon lawyer Sowore din wato Marshal Abubakar na nema dage shari'a har zuwa lokacin da kotun za ta koma daga hutu Alkalin ya kuma bayar da umarnin ci gaba da sauraron wannan shari'a a kullun kuma za a fara daga ranar Juma'a nan 5 ga watan da muke ciki na Yuni a lokacin da ake bukatar shi Sowore din ya kare kansa gaban waccan kotu to za mu dawo batutuwan siyasa musamman daga gida nan jihar Kano inda za mu fara musamman kan makoma ta askarawa a nan jihar Kano Yusuf Imam komandan askara ne na abba gida gida na yankin karamar hukumar Nasarawa kuma komandan rundunar a shiyar kawai tsakiya bayan ya ba gwamnati da kuma ya fadar irin tarihin hidima da aka waccan askarawan ya bukaci kuma a yanzu da cigaba da dafa musu musamman nan kai gaci
1: godiya da mai girma gwamna injiniya Abu Kabir Yusuf mi godiya da deputy gwamna Murtala Aslan Garo mi godiya da sakataren gwamnati sannan mi godiya da protocol uba a wajen mu sannan da Dr Sani Fifi Asin godiya da GG Special Service sannan mi godiya da MD Rimasaf sannan shi general commander mu commander Rogo na jihar Kano na askara yau kusan shine shekara na 16 da muke a askarawa wanda saboda mu aka yi karota lokacin mai girma gwamna yana commissioner work ya jajirce wanda aka yi karota aka iba a cikin mu askarawa sai muka ebo a cikin yaran mu askara sannan daga cikin muke ba wasu commissionerin da wasu ƴan majalisun da sauransu aka sake yin gabasawa security cikin mu din aka sake iba aka yi ƴan reka mutum 80-80 again a cikin mu aka iba sannan kuma aka yi ƴan rima sub amma iya local government ne takwas mutum 150 zo a lokacin Abdullahi Abbas yake commissioner environment wanda kowannen sa ake ba su 10,000 zama miliyan 1 da rabi daga baya aka sake yin duk abin da za a yi na CRC wanda ake 10,000 sai an yi na daya na biyu na uku askarawa ake bawa mutum 100 kowace local government naira miliyan daya auren zaura da za a yi kowace local government za a sa shugaban NBR za a sa shugaban yan hizba za a sa kantoma za a sa komandan askara nan local government nan duk abin da ya taso da askarawa ake yi wanda mai girma gwamna lokacin na commissioner house shi yake jajircewa a yi da mu kuma kowace local government ana ba mu naira 250,000 allowance a wannan lokacin for local government uniform da za a canza mana shi ya jajirce aka ba mu naira miliyan 2,600 a wancan lokacin yana kuma